0: Nuwagi sombuti ni nusina sole ki utondro tonko bepo sa bosia bega kokai beka siu sawa na gisombuti kwa wasuka behemburgu sumasua gema gison sawa amigo adaba baturi suru noba itasi son nyenda no ka ti amigo suno kulando
1: alafia behaga wun behaga turibu
0: nga manturo amia
1: haturo amia gihon ye hwan ang frogon aduge yaga duwa kara we ni ade me atago duwa na na frogon ashon go de man neo ye tiera mbe una ne ame sai ma atago duge magun ye fro duge sai burara ha mi gun
0: buran titan ta ame
1: yela gane nan nungorwa frogen tiga na gege girwa baraba ne mona ba uram to yaga dia dabinu ara di me bugon tago tona doge babangum fraud sonni
0: na fro hinga ho lan yin nin na una na una ni na fro kugo ba
1: he burani bara mi yenga a fro kugo ge mi ge ga lan giro ame ge bara num bi ge mo ha uram
0: he ge mi ge
1: ge mi ge ga ga giro a ma wa tago ngo lo ga wa
0: an nin ga doge
1: he to mi ga burati ho na mi gu
0: Yo kora zime.
2: Kurando. Alafia. Kurando.
0: Alafia. Anda ko kay.
2: Hoto nam.
0: Itu namo.
2: Agu hansero.
0: Yawa. Suno na kingula ma behen di man ton bagara so.
1: Yawa.
0: Na dare ko na wa ma ka gim ma di man ton bagara tura a di me ma ga ton won fo ko ga so to ira ngi bitani hawa.
1: Gima.
0: Ton bagara tura mi ro ama ka hana ton bagara ni lu we sa gan gendi. Imanga nyina pro back pro wine ka toine
1: mena
0: to maka nga same mbe hangi ni nungi

0: bagara
1: ba mai premier janvier
0: ama premier janvier shwa batule banti bende mangia
2: sarwa nol baga wa wa
0: ngi to bagara dia
1: bende
0: mangia mama to ma be ha be hande mangia ma ha biru kwa
1: gogu mane hugo to baga te di
0: gogu mane shugo te di
1: dimo gogu nwe o be gwen ne
2: a de me patro bi la hun shwa ye lundi ma yiri ye yo bo ye ni ga yine ga we ne di ma fo ha siwa ba ba hun nu kame ma ha benje
1: ya wa wiro
0: anya alfa shara kwa wene kwa go gati
1: ya wa sa si wa sa bo si ya mero si be ga ko ka be ga si wo so gina da ni sa bu ko mbira gi kwa do ha so da ki figo sa na ba bu ni ba no si ya

0: Gaisa, miracle, Suno, Gahakadima, be Guimo, Mumba Guimo, Ba Bibati, Bamuharam,
1: Bamuharam,
0: no small time to mammy, win by
1: a mamma Bibati, and no Shirone, win middle, win tundle. Mimbeva Wahara do a baby, baby had tea to all, Migandia,
0: mother,
1: Migandia, man. Ganama, hey, winning Gansama, Amatin, De Bahagirmo. Yo ye ni ba kuru ya di ma ho no mamo
0: ah so no go de ne o ma kin abun mo o ita dira ala kwa ne se bi
1: eh agemo ana akonese nan sigi ka konese be ho go ma ni yara ni ya go do ya ra o igi akwa un do e moment
0: ngo ma ko bi
1: ya ana ba ton ba na agu kun agura do bero we agi agi akwa ba win titi ugunun ko hie win bi bo go won bi ko hie
0: agi ma me suno so bi abulu fa e so lagi ana kwa bi ra mi gari sa
2: FM no sina yera to mu la bai fe yake yeso na ye ngarika
3: brutene e prando meru sibo wandi ago wa warwa simo arwa sirisere buen buen wa ya wandi ya wi uda wi meru arwa siwi tusia meru wi u yemi arwa siwi ntombu bam moromo be no ba kum biro tura ma oneto sa won kanen wandi ya wi yari mu migum ma won no ba kum biro tura migum une ko nu nsomi ma meru wi da o kuku kona ita dwa maunu unwe unenwe angati nene pa makanem bi nene arwa siga wendiawi basinsinamu utisiki temamu yirara delegaru so migun wendiawi da u dropa owa sire u dropa owin guraswa ma gari yarwa siwin swadwa mauna wendiawi miro dema uneto ne nane arkawa ni ibia wenbi so ama wenbi warkawa ni kmana une udawoka go guraswa mena neka wiki sondi mpa migun yira miro neto yantaremo sa gusong geria une menna bugo kwa ite na ranu ji amigun anka yi awasune na ma yi mu dubina npe manka yiru swa une sa na ma wembiwa na ma pe nu bugo kwa ite yusia kura ma enene nanka si sasimu misora miro wika arwasiwi banusne brute dira sabiki amu arwasiwi gemo de un gemo
0: to miro si yin wa fa so ga do se ya mi gon sala fa e do ga ma ai ta so kan so to mo so guru mo ka ba du ma e ke pa so me na e so ro pa ko ma sam da ba kan pa mba pa pa so ma ba wa so ba wa ma da be go ma du ma e ke pa ni so bank mi ya wu gi ya mi

0: Nwa gisembu tenu sina swala ki omega hon swala ki beko sa bosia beka ko kai beka si hon sa atura mi sa ngwe ne suba buti da baba no sa behnda ba kuna gina we miro bisibu gema da ba gbe ka anso mi ne kon so gina kula niki bregwa niki bregwa ko ba no sa ma we behn ten yiro ko mi ado wada yin o kula gina niki yo o da niki yo ma o ko kai kwa mi gum o ko kai kwa le ma ba we go be run we ba ten so mo sino toro to go sari yin da ba wa so ka ba bon ko sanyem ba ni ga ti a so ko ma ba no sia ma ge ba an so wa gison ya ba ko ga so ro ko ya so no ko so ni yin da ba ma an be ti a so ga ba bon ko yin bi so ma we ne so be no sia we o ko ta so no o no mo ro ko o ba ko kana yin sa bi ba ma ba ti mo bu de bu so mi ba bo en ga so to ma ka no ko ko ma yin da ba no Baham binette minigo on kwa batre suru dako yen suru no bat yen son no bat yan ke yen son no ban ne boko koto no men no boko boko sina nde ma yen sa si dam ba no kama kon men nam ba ni noti to yen men no boko boko sina mi kon ton ko pa bira bira ge ke apo wa suga ba ni tagidi yen da ba ma wa mi inwa gi son bote me da ba ni ko sin sina me sagina ba gbi si ami mirebisi o
1: FM Nottina
0: No mercy, so I'm back with me now, Sabosia, Becca Coca, Becca, Sodakibo, Gemma, Dabak, Becca, Demina, Bell, no Samo. But I'm been 10 year old, we rumia da Wadani, we are Uins in Aboko, Sua, Mokura, Nikio, Okura, Minikio, Paul Walker, Da Obera, Amamera, Hagian, Dia, Gans, Tatu, Abira, Migaya, Mena Yingira, so Okura, me, Wimaka, Niki, Uka, 10 year old, rumia da Wadani, Uins in Aboko, Sua, Moga, Kura, Nikio, Yisa, Gusano, Sua, so me, Unwene, we see that, what we toy, what my weekend. Ko ye so aso ba ten wi na ba wi go berun we ba na wi ten suno toru to ko sari menna yin ti wa yara go bi ti wa yara sa ni mi gandi mi la mi ko nde ma ye san ba hanga en so ro o kiwa o te bela duga o te gima duke ba so aso ga ga en so te ko ni mondo pa na yando mwe ne mba ya se ma gison gison ya we sinaboko ko rada o so ma so mo ya ye san mi ho ka so te ko sinamo so na be no se mo rada no sinan ga tempo him ni menna baby ink me de queen nama enda ba no mo ba sanu sanu suwa suka be hande ma suwa walo inwa me be la mi gya da ba ya yela sanu suka be bon ko miro siu me la mi ko sanye mba ni ko ma be no sia gi ho ge buenga en sweru be han be den be han gbang gbang tem bu gra bule mbakia bu no ma duke so ba wa bu buenga en swete bu te suwa walo ba wa to di de mi nka we ne ye nyira en so aso wa be ba sa ba ga en swete ba te so agbi ye ba be sina bu soa atena sono batre suru insonyenda ne mabakura basam tenyrum bon wim basokmo mariam talata wim bankoko bada ba kawigena ndema wiwi san igbete basun to buengaye para to insoroko se ke enwe gureu we gbangba ke me musa lafia to wiya otombeso agbiye baga kura beramiga
2: buengani soro sada hawison mesun haimo buengani sori ya sanwa ye gbangba te mo sane soko dandoke sane me baraka buengani komi soko dandoke be bala no doke ga kura soko no manena ye ko kosi yera gani ye ko so me hun baraka ko sine ya san ya ya san simo ya kredi de me bala ye no ko de mi gohan ma si si aten ya be han banu berewa me ya woda soa me na ya san me ya we no me be be ha ma ma tin tin so son hime hatuba ma ha yenki no momonte gohan ma ya hun kwa yen so aso ha ne so sa ye tiru yara sane ho na ho vice president madam Talata Zimbe soko wi tete son si me hun ha ki so ro ye sa mo gari yen so aso ma ha wi son Monson noa gema behan gire so hawi soa mi buentem mwa sinambira kabira bonwa buentem so ma hawi soa dede mi mon siara me hakmia haga daka ewa une de mi hase ma hana hawi de ma mi gumi ya wi dore sa winti gine wa doge wa mi wi go ma ko kai ko ma wi no ma wa winti wa ko na demi ya hakisu ko mi gumi ya go behem barote un so adasi ya winti wa ko na kwa u behem gani wi bere doke ya ma hondure gengen
0: Bwengayin, sointe, nswa so, soma, ya nani la moko, nge son, beba san, bo, grabo,

0: ba ko ka da bi mo we ale o sabifiko yo san gbangba ka meriyo ura suman kran ga ngone we a o ma eto mo no sia
1: soro ya dan kwa ta ma soro so go bi kada ka yara de mi yo yin lu ti asari ye ka we ne bu mena ho gen kare bo en kare so aso wa e sino we u tombu goro mo sia ko sina me bara ne ante mera bo en teme ka wa mi sina ne te so ko ani ki te so ma go mo ka te so sina mu baba ka pro bara ne be ba we u na pro bo sino bera mi gandi babe goro mo sia comité ma giron comité ni ngara wa ha mo commission e akoy protocole mi ye ma sina ma busika bega be ka wene busoku sia buna ka buengane buka e bere we mo ma be ni ha yara ma be be boko na budwe be boko na buya me ho ko ko sina poro ma gison ton comité communal e ka e poro non era sia kanye be ka be boko na ma e boko sina sina me boko na yeno me boko du ba boko ji comité ye poro ngai ko na e gira na million yinu ti asaria adoba ka ko ba ni gina million yiru ya ya pe amena ya ha ya nugu du moto de misa na e mbuhiru ware na saka no me ni sa me ka yibu be ka be ba wo be ko be on so adagi be ba ha bo en tengibu ka be ha wa hangare ba poro be ba de ma ki poro ba ko karibu ko karibu ne matama wo ba da ba ka ma mi ko pin be so mi mo se ama ba ko ka be hande ma ko e bere wo so ka e ginima wo
0: saka da ba e noa isa we sherifa din mama de man sonko de man radio sonko pragwa to we a o ko ka ko sun da ba e mo se ma sa ma ne ngwe ne gi son bute ne so ka be bon ko sa ye yi ne buen ga e so tin so aso wa we o ko ta son sin e ko sun wa mi ko o ma ba e pro no ko ne wa isa barbi ba e pro ye mi aka wa ngwe ne wa ako ka ko me gi son ge buen ga e so te to ga ya hiko
2: Tondro tonkro bia kabo tonwero bukura bo seman bukro che the same thing baton ruso na beto bravo na baton bawe tola be gani yedi boyo na kanamo tu yari bani we na we kuche we yari ba utuma bani boyo we ma we kimoko sha bani na be bawe shera mo ka ben la kali ben gani yedi ya kwa ngwe ne wa tu kwa mbusu kusu shusi basende ma ngano sa nyebo kanungu tia tu kwa su gono duke me o wani wani ya nado ndang kuwa kwa nyero kasana nado ndang kwa sa kwa wimu wa loya ngwe ne wo bimisa yiri mwa basente bato no sa ndantu yao saka bahiri basente mo kuleche misada banda yao busi gira mini ya burambo wasangali bibi wa kuleche yile behemba ulo kusuku sanda nobu duke shuka ya nisashi nabu gani tisho yumo ya nakanamo ligungi ida kuche mbana menoa giga kwa nguwa iye meno bakora ya kwa ndangwe na wapasu bisho behende mamele pangunda sande buse nungano kwa ma sunya genu duke pasu koko suko sisunga babe hebwe yo kwa ma behente kwa sobu dene ya wene kwa gani ili ya kwa nko ye mba mbagile ya nda shoshimu babe mbawele kana mwaka temba ka baruka bawele tuluma bani bawele magosi ya bani babe hensu nonti toba buwe suno na nontoba ngori ba yirma ba kuche china ya kabono nino kwa mwa behem kege eka barupa nondi kuche ide gani ino eduki kwa bawele wame o gani ili hana mwe gani ili ya kisao giri urakira babe mbawele siyara mo ngode isoni bani kwa isara bani ngode bewa kakake nuna bagosi ya jino bani bewa kanao sima bagosi ya bani nswa ina baruka na kuche ya nsa adhiri gia ya masana ya baruka mo na bewa siyara nekolo gia kwa okuta asuno nina kabewa gari mo
0: Inwa mewi okuta suno uwindo manako sina meamiko sango yi beti ya sa yi beti ya niko hama abaya siya gina atrata mbatulo suru uni son nyenda nobo ya ba mauludu ntondi bane mauludu no baya giri wa ilaso wa wizi bagdizuwe ose wa mwanda bangbake mbali mam we alaji Amadu Haruna uwi toto guti
3: Bismillahirrahmanirrahim barane mauludi kasanwa larubu baru kasanwa marutonru baduke ane Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam wi marutonru ya bara mauludi mi to mauludi sa go son sera ye benten gouvernement ya sun yaya ma ya kiro son hi me o ekuru bembiba to sa sera ka tonten turmago mauludi seten gabu me baraka e disinen ku me baraka e sine ka san wan nan nen ka gabu bade go son sere ya nabi muhammadu naru asrama ruso sa sera be ekuru winaru ya sun nukidori ya sawa buye dora mayasa kirubaka mayasa ke bakaru za go sono mindi yen ton bakaru ndibu de tey de ya ko menya no bura ko men ko dogu yetu sia so ado so so men na yurgan so o yenti ya sawa gani me bay pronto bu mi ora kawin ton bakaru ko mi ora kawin ko dogu sonsi yesa sira bakana me garbi ka yesa tonu iba son gwari mami usama ton girimagi ton beregi tonu ton baro pro kiri behenga sera maro son hiru so mesa gi we to menna dame wi naru ya sunu ki dore to yo kanami za asramate za alqur'ani ye za santem baka kayen piu yo sun son hi kayo kuasa wa kayi ba kwa wungu sawo umari unyi gorwa to behen koko su so behen gargirbu so behen sanun so behen dendibu so behen kaho so su de san ye dendimo demi yo kana kpro ka sawa pura ka de masuru la ka de pendu kiru somiru menna gusunon men nobu menna ye kpro ka sunnawa menna yo kana mi winna te yasun dore yo ma kana ka wene su ye tendio behen wa so isa kana mo yere mi
0: ewa merobisiu me yi sinsina me amigo menna gison buti su go domi uso aka besenda ba ni
4: FM
0: Gema bote da ba sogo be so hia yira anso be hambe nete mini ko nko abatru suru wonge hama mini ko yesuru da ko nso no ba ti aga yesu no ba ne yira kotonu bogo rada bo menno bogo bogo sina menno bogo go sina amigo bogo meri wa mona sogo ko be han ton go kwa gegia ba wa suga sida mbara bara ko hote sogo te dambu wa ba ha go kwa hate pa yire yembiru so ye ma sa ko menna mbara ne nenga ye wa mi bo ma ko kai ko mona sogo pin suga ye pa yara yesu aso wa ba ko kai kwa mo ba yen ture ngurukwa nde mabeha mbele temi niku wisi nasepo wi umwado nge muna mo Benjamin Kpanti nka wi umasa sinasepo wi ugobi nge no wi mbu hiki u to bia baba kukai kwa mi mba urute so asure na yase oma nde ma ansuwa beha nton wako kwa agegia meno deme hombo heru ye nyenda nesi ya boko sina amiku mena bama ye ngurukwa mi bae so asure sanga tonte mara kwa ura da buwana yisa beha nton wako kwa agegia nton gihongoba biwa umwado nge muna mo biwa nyirumo to bia bogo rada bo wana mi po sina po mere mo asi dam ba tata hunu esun wa sa won ye nyen dimigun mo na soko ko sugo ate pa yara ye mbiru so kon me na ne nga ye wa mi mo soko ma ko pa huwa sugo ye ntin wa suma ga ye pa yara to ye so aso wa bogo rada bo wana ge ko mi kun me na soko kana ma ge kiri ni bogo yimi nu wa nu hun so mi ba be han ton ko pa ge gya si dam ba ro tangu ma sa ba ra tita hunu esun wa bo abote dam bo wa me bela mi kya sai nu asana wene sugo ba bonoko mi ro bisu me na mi so wey beti asa e beti ane bo ma be no sia ma droba sokmo gregoire lauru unde ma ora kwa mi sina se kwa we gwe nga nguna mo be hambi den temi gun se ka so we ma te krego o banoso to sa da ba no ma umma wa o sero kwa mi gun nde ma ba da ba e tempo se wa gia mbature suru no ba ta se ni son nyenda no be investigateur gibu be ba da ba e to yara se ma wa se ne we ne suka be bonoko a he mera o ma kwa mi son koro o kwa mi son koro son kro wuru no ka wuru no ba ti aseso oku asun ba mbi nte mini kun son kro to wi ora da o ser kwa mi gun wi gregoire lauru umma wa me bela mi kya sai nu asane ngwe ne suma ka ba bon ko gison buguda baba so mi ro si menami
4: FM Northland
0: daba ni sangani do suko dawa giniyo giniyo mesa daba nuwa ma sogeba debe tonu unwa wata kawokura itansaka to babe nso onyura siya to babe giro amiku mbane ba masa sogeba nde ma ba daba ye ba ito yero ame atene sonu mbature suru nubetase ni son nyenda ne ya ba ito yera ama amela miku mbane we komanda Michel Lama wa so ye usawa soge wengi ben gine ntemikun ya ndema yinku detail bakwa wonura yuka yenda tia se so me to yin soge be ba wa bon mo mi so to bia kadabinu batene bu so sino mi kun ba ma kin ba san soge ba inwa me gine ntengi ya sama da ba no sene ngwene so be no sia mi rubisi me mi kun da ka wunda ba ba mbira jani so ngina kura fo mbure yo ba ba no dira so mi kun in so aso sanwa ma be so gyo beka gamre gyo ba banantaso ndema secret so bere giba migo beka gamre gyo ba nyina tuna enso aso tietia baka banaye wirgo yembiro so amaso mura weno ndema sigim banote horaming sigim kando banote horu be maka ga pero gyo ba so na migo be mura weno gibu sigim kando banote hute taduge yiro mama beka pero gyo ba bati abank me baduge mina yage oma ba mura weno gibu bia ba banaye dimi ebela mi kya sema inu asene wene yisan dahika wunda baba nswa so suka be bonko mi yelo bisi o mi ngun ye mi so ma we ne su be no sia ansoa e san boegia ye ba banon din la ma ta mo mi ya banon din la ba ta mo mi ye so aso ma ngaba na ngia ye ti e ma mbe ti ya ma be ma san ba banon dada mbe ti ba tesu amera sango wura ma iso bade biodaki beka antante gibu ba nyino mitiati ya baga bano e wirugo amembiru mwada ba tiro biti da tiro biti embira gewa sa noa ma be biodaki baduki one ma antante yaduki ita bin wen gain to noa ba so mon so aso mi o be biodaki gibu be ba temo mbugo da usame inwa mebila mija sama inwa sane mwene suka be bonoko milobisiu milamigo gison buku dababa bengwi gulami amasu heja na mti ya sube ya asia baga bangese kuwa daba niso daba gbika sabe nonsi ama wiru miyado wadanyi bese mbidente nyiro ukura sina boko mkono nigigia mwa igwa bilu mwamigo yison uka behen bidente minigo uka baru tende ma ki mwoga yiswe walo nde ma mba wye mwami kwa unyanga ha sida ma kagim usanwa kwa kaiko yinite ba wye gwa biti tiba yungwere ya suno turu tuko sari tu tia waga yela mingu yenda ba manua yembiru soa sabe nosi ya mayisa buwenka yiswero nswa so wye yisare biba yiswa agbi ye bengbegante so ba makura ba behambe nente minigu wye usanpe hidambon mba wiwa mba wiswa mbigame baki ganye yiko sina Okay, may my end ba noa. Yemir so as a benosia, my behambin temigum nan dunkwa woke hawamni, ye should not go son of Atianic and son of Bane, Bogo men no Bogo wasina, see down so I saw Pahuasuka, see down Baraka, Yara, may my inua betia, inwa da Balasabanosia, Ninkana Sabaya, Sammy, Bega Coca, Bega Swadaku, so near Makwa, Miss Songo da Baba, so can I go song on today, but some bado, Bama, Tombago, to buy a pro to rap, Mirpsu.

wata kano siriso kwa kuson sikuro me mbabe sikuru kwa sikare ngando ya aduma baduki warusari mibara mwa pru unambe yae uwewe bani gado toru jato ya retiratewe unambe wikane mbewe nungi ukuna limikia kambi sama maa gobi sisi angkura tuko kubawri mbikoro me prati tirabaka wii isa tikanuno siyama kubangbaraka ngando wa miru visi wa mpuru abewe nosio mikara no tuke bio isa ngwamini mani kubangbaraka ngando wa kuraramuna tibaka gwono siyama alfa isia ko dari gya kuraraka gwono we du simani sombwa gya kuraramuna tibaka gwono siyama adamu kama abe ungono nyondro kaka ginyen wame garu ngando wa kurabaya kuru baka be gwono siyama merano kambi sama maa gobi sisi ya me chef mani makwane nyen wame nyaro ngando wame kuraraka waka be gwono merano mahari nchi nyaro ngando wame kuraraka baka be gwono siyama abudu mani nyaro ngando makwane nyaro kuraraka wame baka be gwono siyama wame abudu ya biwati kuro abe no siyo mika nyaro ngando gyarano isa delege nchi nyaro ngando wame kuraraka waka gwono konsaye nchi nyaro ngando wame kuraraka waka kuro baka gwono siyama mari kuro mani nyaro ngando wame hiti kuraraka waka kuro kweka no wino wakuro be mwisi no siyo mika bio fine mani nyaro ngando wame kuraraka waka kaka gwono me nyo yuru mani gune wame kuraraka waka gwono wame tira no nangindro mani nyaro ngando wame kuraraka waka kuro yika kama kasa metru kiyo sino siyo bo sinandini timo jiyote wa jiyati si bakuro keji pibi nu metru be kuro kaya njiyote wa kuro kuraraka waka bae no siyama mebeng sesa wina ha sesa uka wea ntia chigo sekere ngando wame wibani gado turu kumao bisayru kwa bunga visi kuru kwa sekere ngando ya atarata baturi suru no baita siyo yuson nyenda no wame wimo wata kano siruso waka guson sukuro basikuru kwa kwa waru sari mibara mwa kuru unabikane bewi bani gado turu wisesa wika wea ntia chigo sekere ngando gya kwa bewi nkwono wino kuru wisi no siyo kwa guson ma de wibani gado turu guson de uwinongi ukunarimikia sekere ngando gya guson ma suru susi kwa guson nyilu nduki konrora.

Besekem busiwisa gbengbeken dishka nyarundi we kutumam busiwisa gbengbeken kanundi kitim busiwisa turibositundi ka gesubanta ka gendi ka yawasidi busiwisa sinandendi ka magesubanta kandi yesa tuglum busiwisa gbengbeken di ka gunu yarim busiwisa gbengsa gesubanta ka gendi kama se lafia sonem busiru sama gbengbegem nindi kawe biyo gbanza mbose sa gbengbega mindi bebe kwe manos na nga tempo he minika ndo sanga bagan buka bya nos ya mabengi bi gaba suka ngunon gaba suka seho gaba suka de wikiti gael umawa nde maba suku wa gaga me ba wis nihite baka wenye o serku ame gya atata sono ya o serku wa ngunun ko ba akura ti an peru gbengbeka ngi ndo tro diro mia o serku bala ko huguru teta ka wigura ba mane boko winsi ko kwa mi gison buteni mbe kwa ko ba oguru nge subanta ka o mia boko wi kiti gaelen sigu ko ba sokmo gagami o be serku wa ndima o serku wa gbengbeka ngi ndo tro diro win ngo tena ka yuru se so nde mo wonte naga yuru si wonte naga yuru mi okwa hebe dunia diri gbangbaga ngira mi won sere kwa lu kutro diro ya baba ne bogo wensi ko kwa nkwa ko ba wo kuru gesu banta ka wo wiwe nu obe wingwi si no si awo ba ma bego bi si eme inusa metita sisi na bela gegia menamiku.

sasa mi osi o behaga turo behaga won gusonson ye ndabe sonsi ye gison wi sina boko nigigia o soeru mo menna so kana soeru tuwa tu dura bebe ma wa bra mi ge hun so ada ki be po sa tora ge ma so go be da banu ya sia gison buti ko banu ba ti ani haka be bonu kwa mera sa da sina boko kon no nigigia ma ha be no sia ma besen tenyiro romiada wadai Oui, c'est un bon soir. Mokura, quand nous bokomi, ou dans quand nous bokomi, ou kawa, mona, gain, souhaité, ta, sin, sinamo, à ma mère, c'est que, so, dami, wika, sinaboko, ba, sina, banon, yurukwa, ou mantura, bebama, mikumbane, a, quand nous bokom, tombane, a, menon, sega, oui, besente, yu, rumiada, wadani, uka, de, ma, ekimi, ouene, oui, tua, de, baton, seba, si, mikum, gain, ya, kwa, goni, tua, balito, mena, boko, we go, bilou, tia, bao, yin, wamikumbane, viatin, Snotoro to go sali, snotoro to go sali to tiaga yamigon. Ye giswa bugoma sonero koya to giswa bugura da boson amigon ye son soko kana migamiwa crossin bebe kunya e de to ina radio no sna swadaki yiga kura mambira migia soko sambe no siamo ba in wamo in yikipa nimbira genti miba duma mba dumishon mo miba daba duma ba momo yekpro magoson sakwa sokura wura bela migia so be no sia sangoma be gain geso hia ira nye bwe suno ko ma so ene ko ma we ni gisuno so ene sera bwe suno na ma so ene nge bwe suno so ene so aso ma gbangba kante mbuka bu bakia bu gain so ete buti nomaduke watu watu kwa gine mega bele ko yanke de wo hi hudona yen so aso samanda ba noa bebe san yigbeti basuin duato gain yekpara yingberun tombo ba kula we tenyiru mbon migon baso kuma maria mesha vitalata mi mwada ba witu siyama a gihonge bibaki bengbakem ntengila ngila bine ntengila ngila su buengayi suwa walo ma ba wye sonwa ba mane amela mikon baki wa buengayi gisonge iwa ino yaye we musa lafia wisa yibati basuni tuwa tu gayi yekpela ba iwe ka nune komigo sika so da o tenyurum bo e pega na mama mama ona iha na gire ira ganye iwa iswara wala ba be hande ma iwa iyo ma da waluja ye so aso ma wi gbengba ka meriyo wi ura so man kura nga unane wi ale o safiko ma ya sia ma ka gem so rumbiragia soro ya tonda soro ya tonda nge son yesa mi so bana boko sina ndiani so boko di to yiba po be soro kwa mongmo goyimbira gya do yimbara yi amigo de goy ya ko okwa no ka itan saka bwa budeni ngai so tin so aso una ya gare ko ba ni wo ya ko yiro ka bonu saka bagine wa banu matura mangunye soro mbira gya biba soro kwa banu nirasia ngwene bus be matiemi mbangina bengi amwe migo de gbera mo dobia mo gwepiga mo kapin amwe to wi uma kana bela migia be ku bengo ngwe mbude bu beng figo figo ngwe ba suwa suka gai tombrate di bwe mbira gya inwa da ba saka ba bon ko abulo na kinya sugura ma iso yira migo sa sera de na ma be no semo na da ma sa ya tura sugura ni mbira gya ba ngi uba ma migo ye mega sisi na mo ka do ka we ko inu mo ko ma wa mo be bi ko da iki pa ni mbira gya so kana ma gai sunru ni mbira gya tu ba pro dura wa ha gai bi ton do ka ton ko se mamba to mo se marebo se bugo kuro se bi ode wa ba te mo kuro se so kan wa ton to ba pro dura yingwe ne so be ya asia be han da ba ni mbira gya yira mi ko sa sera be ga ko kai be ka so takibu

woro kasa kperege sharo shai pai woro na nanu kuro ngiru drone wi nwaru sho goba ka dia kuro doria drone wi kun gbimu buka wi da kuro yinere ko ha wi ga ya shiku suno si dia bayin na dia bonyin bononyin bonyiro wenwenu gori o kasa kperege sharo wi kuna gori no banenno niki obu gbero sharo shai pai bakuro be niki obu meri aniki obu mera pamu koko bakura niki obu biru kisi aniki obu biru kisi pa kunu ku isa ise bakura niki obu duka suri aniki obu duka suri pa wonmo pa yin moko bakura be niki ogberu ye besa bisi aniki ogberu ye wa kan kura ko wan kura obara su ego mini sai pai niki obu gberu isaro sai pai wona ga sia sia wona ma ga woro goro sai bisi kusuno ku dia sobu no para sai pai awon ton no para bo sen ton turo wingari norobo nyano to gengari tuzuru u girungari kusu wada kashibu sobe sa ipai kusu no kudia enga kona ama sa ipai ambarobu kona u kona u pade wen buabu wambiri go sanabu buamba nukpara ka diuru nasi era sa ipai unega sia sia

0: kano da awolo
1: imbali jamba ni rabe hala kabetite hane subakare nani net don wari sodi sakiji e jungo goddo kanji joy no sodi sakiji di fu don o accidi o yawti no do e balle fu o yayi o no do tenkuje wara soda sakiji di fa de wuro to sodu nodi to no be gari fu foti de o don o wodu nun kilo no do wadde kilo fu be joy sakiji nay di dum be tay di fudi kebbi jaba ngam be tay ngadon a hebbay den codo sakiji o wi a o wi kanko wota ko sodi sakiji nyaaro ngado sey be kibbita sakiji na den codo no do sakiji o wi to tipino do ma sakiji o hebbita sakiji na o do wi a no tipino ma sakiji ma da di kebbuno nun anti ayi di kebbuno min kan hebbiti ta kaden sakiji don be badde bina natira kanno min nyama don tipino do masakiji onu hebitita sagi anga na tudno do sakiji akidi don on kanko onu hebitita sagi anga
0: la jadi bora wala bade abu soya do bade abu jadi ada jangi daro do bulu bejawa ba
1: to on nani hala kabititin jon subakare ni hande ne do doje mudon sey ni taw min tutura on lambaji do deton banji e ko o didi e jenay tati e banji je didi e jeego je didi e didi lamba mtn bonanno banji e go o jenay e jeego nay e didi go o e je didi joy e jenay e mi kitino doje mudon banira

0: Aleykoum salam.
1: Wan vinya.
0: Deja moynu?
1: Maru mani.
0: Mo no jida halaka.
1: Am he bitin tay.
0: To anu antu no do na anti puno do.
1: Min ki puno ro mi he bitin ta.
0: Aha. Ne jetti tan na jetti man. Tan pina. Moynu? Bubu no jida halaka. At no resort, yo. I would send him in jet to Sane. Vina,
1: I
0: got a man. I
1: am
0: one. Ned did a halaga. Huh?
1: A lie.
0: Nebula? Nebula? Kanko e bidinda.
1: Kanko e bidinda.
0: Eh, kanko e bidinda. To wodi sanan jetti. Bina. Da jar bina.
1: Ya da da suba.
0: Ne ji da hala kafar subotu.
1: Wallahi ko riyo ne ga bo yo kanko bu fidiyo.
0: Aha.
1: Ya ba kilo hanni, ba ta kilo ne bi tanamu.
0: Aha, to wodi. Bina ne ko bi da tana ba to. Napina? Eh moenu?
1: Wa ta gaire.
0: Ne jida hala ka mo.
1: Allah jodno do
0: ko. Jodno do wodi gonga.
1: Eh.
0: Min jetti sanna tanaje ti yer fayto.

0: Mali jambat.
1: Ya pindu ya.
0: Ya jambat, bawa fini.
1: Mwenu, mwenu fini ya.
0: Mwenu.
1: Akimu ni ganyane.
0: Akimu ni jida hala ka.
1: Ha, nika he dirita sa kia nga adoyo.
0: Ancho duno do.
1: Oh, bana miso duno ala he dirita nga.
0: Tono kipino do ma he dirita nga. Tawo di sana min jetti tan ayfa do. Ne pinne ya?
1: Ta ja ne pinne.
0: Sa za moyno?
1: Ni la.
0: Ne jida hala ka fa to waraldo.
1: Warku warku.
0: Warku.
1: Ah, we wi na ko ta ha gi na ko.
0: Ha, to no hibrida.
1: Maro hibrida. Bo ni no mo we ta di.
0: Min jetti tan na jetti warku. Bine mani na.
1: Aja le bani bine.
0: Aja moyo. Ni
1: ni gerzam.
0: Ne ji da hala kan gerzam.
1: Ah ja e a ja o je ko na mi da e to so de wala go.
0: Wala go.
1: Wala go ba ja da go.
0: To non fu ha na ti pino do mo hebita sa gen.
1: Eh ha na ti don ka ta ti so de ka gina la ji.
0: To wo di jetti sa ne ta na ba do.
1: Eh ja.
0: Aja le bine.
1: Allahun
0: jaa jaa ah moy tumo ba na seni ne jira halaka
1: ah to hebita rin ni shotta dio
0: aha
1: o hebita allah jaa jaa ba ma mi shor na mo ma hebita
0: moy hebita tadi
1: jo shaagi joma
0: ah to non kan ko hani hebita di
1: to hebita mi mi shotta yo
0: a to wodi mi nani ko bira
1: tumo ma ko yalla non to hebita di
0: nani ko bira seni tan
1: jaa jaa ba ba
0: ni jetti sani tan lagi ko so Nipine ya?
1: Jano bano bini?
0: Seja mwenu?
1: Mwono.
0: Nejida hala kanchu mwono?
1: Jawaj bina chikina mwomba mimo weza na hangi do.
0: Awuka.
1: Angu baba hili yezi.
0: Tonong anka hebidi tari.
1: Nye bidinda hapa agitini.
0: Sejeti chana agiti gwe kusu chumo. Nipine mani nao?
1: Ano bini?
0: Seja mwenu?
1: Dikoni
0: gazbo dikoni jida halaka
1: ah as no do do wala go hay
0: wala go
1: wala go ba
0: se ni jetti sane tana fa do bine ya
2: bine ya
0: seja moyo
2: daza moyo sa be on daga biro
0: daza moyo sa kana jida halaka
2: shuru wori go ngayo
0: shuru do wori go
2: eh
0: ni jetti tana get biro bine ya
1: Andriya.
0: Seja moyo.
1: Ya nyamadu.
0: Ne jida halaka.
1: Ah ngare.
0: Anto no do.
1: Ah so je tsana.
0: Ta wodi sana mi nani ko bi da ta na fa. Ya bina.
1: Tore ala.
0: Moyo. Wan
1: jo bi ta kan foero.
0: Ah to ko ne jida halaka.
1: Ai.
0: Eh.
1: Atlo so ri da gi wala go ngayo.
0: Wala go.
1: Wo. Kana sa agi di mako.

0: Sasira mirusi beka ko kai beka sodaki bu gema saka ba hansu man kula do uswa wenen ya sia ma gison we sinaboko nikiyo ko soni amamera yin swa so sugura hura bira miki apa sube nosia me suite tega sinsinamo to yende we ne suko kai ko be habi sama baltimo sanna swa sure yira besende man ton bakano besende man ton bakano we ne suni uswa we demi kanon damino ala daka eko demi sera girwa ma de man ton bakano tula me sera ton bakano no so rokwe ya kan same ba anten soa yen hoka damino anda an wahemi ba moyen jean joseph an wahemi ba makane jean ama wahemi ba koskusen to dibi ha dimigun dibi ha gabina mo to na ma hewe ne kan same ngwe ne wa suna de no kwahi de me gi hon ton bakano to ngwe ne bila migya sanda awasi ba sanda hondiya ba sanda jotto kono suma ba handa ga wesiame sanda ba no ba hande man ton bakara we ba sanda ma so fiuko me yino so nugo do bugonga ma me yino so so nga ton bakate dimo to ma ha me hon kwa ka de makrekre ya do ba hanguru so baswa suka be hande ma to yara ba huwa sanga be hande ma ko do me saka so ala wande ma ko si go ndo ba ko ka menne ma ma he we ne kan sa me we ne su kino so si ka be sande ma isamo we ne be han siga do ba kuwa ba hon kiri ya me su gude ko ra be han no ebiro to ye we ne na ya asia nanga gina simo rebsi u ya mi ko sasera be ka ko kai be ka so da kiwu anan ko abira mi ga joseph
1: Ya
2: ko
1: ngba ga buji ga wene.
2: Esa. Esa mo sa.
1: Ya ko ngba ga buji ga wene. Ya ko ngba ga buji ga wene. Ya ko ngba ga buji ga wene.

Sa sera mi bisi o beka kilo beka sware ki bo sa ni so sa go gina ura nikim biragia ba sma sware ki mesum sherung so su sinsinamo ka be hagi be ma biragia.

0: no tabete jor ni sese ba dangan ngan no kadire ngal gyanga mo kere gamma dum duni dam ga la mutu ba dum men gonnu dum men gonnu en an wada siri en an wada siri duni do e min taji se agu gan se bio e be be kanu be to karum putu kota be tu be de uri ke pia ma gyanga mo kere en an wada du putu ki ma be kolonia dum no yan ni fi duni ko be do to ko on ani tu be de uri nde to tu be de uri na ma putu de pia ma fu tapitina odun no sika wala imba to la gamu gamu mo e to no imin jita u ya ke ko ni da ni kido e hitu ni mi to ke di no ku damu ga lamu tu ba do men gunu do men goni do no bo yante julle gande mi mbati on dam mele kan ko ru mya wata yi e kita ma ko ga suba ka du ke ta wi benande si re ni kido non semente la mi be tu ke ko ko la ta gole sarusi rimobe durobe kenkube wala ku mu hawrede sire ni ko to lo ke mi gita o ona boni sa so bayi o da mu ga la ngal ko nga
1: mama mama
0: na
1: a wo su ko e
0: ba ni ma ni ma
1: ba gili ya mi
0: ya wa
1: na sia ya ki gimna ko ro ka ko kai ka giri mi lo si mu sa ti sa to sa do do mi sa ti sa mara me barabakan ni ko ka yari barabakan ni ko yara wa ko se minindi to mi bawo ko kin wi no no gunun ke bawo ko kin wa kun san si kan gari barabakani mu yara sambere si tia be sen kan kan giba basomi kan kan giba so ba mara domi ngalo so barabakanu kun penu yari buni so san kun kan ga gin no no ami to menna magasi ka wimbir ko sona bu pro ba men ne kun bitia ba yo

me engano. Adama konon boko mini to yaya su sude dam domin ganun son mawa yaya su bobbi amo anye koba di debede be momi gun to koba ndebe de ben kobi be basan bukura bu sinam bu sina yasa kobu to be kroa sa sirimi bara ne be ba mana ban sina to nye yaya si suko kadam bo to sana me ye ye san sikru yakpa yanam wana ko gwasara gasa di yimbiragia to be ba san sako monisia banson no siamo men sans ciné me bako ka sikono gemo basa mi dodo kan de tombo ita to gem beti asam no iten ko sa mera bika besegi na paro sa su ti jerandi kama we krima to ngor gi demandi boko keke dua be to bira bako sina bako shnon kai shi banka do matidmo nyanyiru ka nyanyiru San ten soa sina paten di buda demando demandundi buda tenko bakaro tenko bakurundi buda dakiro dakirundi batiaro batiarundi dafiaro dafiondi buda bakwilo bakwilundi urama na babuo to miademi dudu kaye pro bangandwa mombi pro bako domi mboko domani ko boko domani ko to de ten so sama pam yasan sipa ka de watson yasan sini domi girundi doma ite tarawa batu duari doma yete baletenti songwa bako mi do ko banko mi do mal ko ki sanku ki san de gina nyesi na bako ko nyorami memo buyaku to buyaku yenti baye shonwa jama sa

0: na ba pe lo ba suno sia mensa sana me albe wi ma de ko sira mo mi kun sira paru bia pa to me ban ka de tru mo sina paru ni gum bangura ma to bi bi ba ko ku na me ngune ko kro ya wa mi sa mera be ba sa be sem bi ne tim ni gum sina bura wa sina bura man kiri parobu ka bi ba sa ku su bu bim biragia sa mo ko mi se se dan tra son birao wanun shokmo doctor adam mama nsambo indro wa onye hitia mi gum mi ushon fro so ge duke to ya mi ko awodi winti ni sitia wa mi to be hen ko be bana utul wa mi tia tia ba ko sina mo sina mo sambo wa mo siri bukara da bu sina bu wiru go bin sinu ganda ga wiru go ra sa siri ma o gem ko bu wi de sa bin ton wiru unko ma to ma do mi ton wiru kun ko na be be sa wi bi ko sana bu pain da wo awo bi ko sana be ba gbe bu na bu sina bi ban sina ban pa bari damu dina muze wirugo mire bisibu negi gobejo isa usomi na gode o ma mire bisu no sia kamare men sans na
1: to wo yeti bo dum sane sare go nga jokan dum ha ronu heni gan yanne re sane lato kanko lati do la muguro leti ni kido o wuto yanne ne e mudum gonde don ko ngam be reso to jan sappe go fifu non sika wu roi to ton dari bo jong yeso dal no gado kanko docteur mamon sambo lati do kitanto do wande me en do harakaaji mudum fere fere e won do fallo gomnant meden kanko gondo on jiano jono won be dara gara de fallo damugal la mode don on jiam police be hebi don gon dum enun je sabu be dum men kan bono ta ko lato daga buta la muguro lon to dum wadto eraji e den acci ko be gondo on on jiam la moji guri fere fere ko e jodi wobbe won e wuto do ya fa hanne to den dun nando adun joni kanko lati la muguro ni kido o wuto to wuto jon kan o ya na kuno kuje lintare to hanne o ya dum wala non hanno kuje kan e jetati to dembo hen ko be resi kan hasaka jande e tatini ninun lati o wato wadi jahangal ngai to be jata be dawa be gada duawoji fere o nji daga jande kaloje faatire ko ndun joni on dara ko na rafallo ni kido kan gondo on daa don kambe lati be la muji guri ummo be wari ko kire na on don e jodi to wari o witefu jonkan atawa ma hano ko be wita wergo horendo ngan hanon taw ya ha fa o wita o jippo do jamu eseho kambe lati be fallo gomnant meede din onji ma kambe nu wona don holline hinde no ga ngondo jowon dara fallo to be noddi ma tv do onon wonbe tini nokko bo

0: To gim yesa kamera ba foto ba tombu kadabirun wese babeti anem wene benyi kesini basan san mesoro ni ba moyan yegina sama ya kura wa amana megi ansa
1: Nibun there is stop on you know ya na yere adama to eh wa wa people from me ma te kura e do tori tori
0: Fauzia ti Abubakar nti dun wa mi de won wa mi.
2: Win ti won mi.
0: Ta.
3: Boni sa so.
0: Oh, Fauzia hanye doma ye ni mi ton krobi abara won wa mi de amara nsa ton droba Bakar ne ba ni ne de amara nsa.
3: Mini to yan ku Bakar temi de mi abel wo re gerun pere ame ton kroba won wa mi.
0: Son drop ti ba mi ba ne be ko to mo ti ko ba da bi be ta mi ro ba mi ba be ta mo mi ti mi ni ko na ko ya ta mara ta ni ko ni sa to na ta ma so aye ya nyo so mi wa mi gya sang nyasa wesia namoka albe mena sakoda we climaton warogimi climaton warogi
1: boli tamera sare so agero mbi tan de manu so so suka wari de men wene adama mera sha embira ga ba sha ekure ba sha so wa ma nsa yen sanu mu futu bara sawe ba te gen sanu so yo fa sawe
0: Dominawa Fauzia Abubakar ka Abel woro badumami tokon dabar gama boko sunno sia to na tama baduna de baduna sako kama migya urama to Abel woro ka Fauzia to e subo ben bragyo gombo kama
4: bragyo kama
0: Saya si dari yang dari Bafiko Fauzia. Ini rosong demi bingwa mi sampai nua mi sasa.
3: Mini ni, bani asma
0: de ma. Ah, abu na nu nua mi kena. Yang wah, sakun to prepre se sumaka. Abel Guruka Fauzia kame demi klima tong warugi awa trukumi
3: awa
0: minifa ba ma kwan ka gura ma amaran ka sa so to yamara so kina ma wosi afiko ka tombe kwa hora gura ma sama bin kisini no mugyandi yangina sum mwane mesaki sakoma ule su bu girari mika safiko sama bu girari kwa suwa amona nsisi namo big bidi temi bangwa to we klima tonwarugi kana kwaro tombira ba wa nyatim bia ba wa nyatim ba wa nyatim bia sako susi kwa suwa mana nsansine birai klima tonwarugi awa truku Lema tongwarugi sanun gombonwe weka albe hanye bembi wa trukumi
1: boy sa so na wa trukumi nan tonne na wa trukumi
0: to diri mai wa itimante tura badoma tetura wa de amalan sa
1: mon sa so minigum saturima sangina turin pa saturima sama sina sanu wiri mun sa wa daka de sanu sina sanu mun wiri mun sa wa kure kure ye so sama ane sa kwa sa se da sa diru yari ma ka so minigum de man nu so amma kene de man nu yeru ne sere ki sure bua minigum
0: ta
1: ndinna ko kuzun ne saturima sama minigum na da sa ku ma tiita suga mi turi bosa
0: to yawa na paro
1: men je ti sane oro he ti to be mi o ngani joni de julire o e police azo
5: men ko do wadon de ni je julide meden kumba julide men kumba ma wala ne de mu dum dum men gori do men to ko do lawol ko men gata fa lo limanu to to men ko non de julide meden kumba ma wala anu ga sire ni ki do julide mu dum kumba ma wala de lo nu men ko no ko ngan ya to ko tila sese nu ko ya yete dan ume kamera ji nan motale nu ardi e sutta kamera ji tila nu ngo nu men jahida ya to ko akki ya to ko e ya sese nu non ka motaji tihika e putidi voa anata ume kuri duko no non ngo jonne sese fal do mundo ko ngani sese nu men jata woni men taw don de julide mede jumba sire ni kido julide jumba ne tamu gar mun do nu men gori do ko men gon non ko ni ka e men jata no fal do limanu to men tay don goni to e min taji sedda fu men jotto to don goni men jotto to don ko ngani boto men jotti fu men taw duniya re ta piti men sanne duniya ta piti men sanne la piti bo mo ina wano to kanga tiya to ko ti se himbe ya hata se himbe ya hata goni de julide me de kumba maone ne don men gori do amba julide kumba maone ne de ronu men gori do e men jetta o boto ke ri do fu de ron men gori do goni to kama ko e men jetta o sanne ko nga de julide kumba ne tamu kalmu do me don no e men gatti yeso goni e men gatti yeso men jakani limandu tan ta dari hikka gani nga ini no wiya salia wa ilia anonu ya to kodi seze nu motale ardi imbe eto ki puchi eto kwe gama jumi ya kan kirima kan kubo ofilo eme nandi kulire jumi ajuni
6: na tama boni ino homi unigu men seza senu memu kasin sinamo unigu men ama mera zama mbira gya kuro baki buwa mmasu nina senu men kaya sine tuwe gira ba senu mbira gya men seza mwene sera nesine banka so ayese se on ba kuro nga sanu wamo ogbo nu sanu nene na sanu munne ne ki na sanu mundaro nene ki ga jubu sanu nene to mina minu sanu sinsina mo solun so ye dira sina se basa sina se den ge wona mo pro aben so manne ne wa so minu gum go kun we no go tara ma sama ya deban de mene ta bu so ke ba na ki kana ado minu gum be pro para sine me ke ba kun da ka we to boy sa so drage gya sanka de manu girario men ye sene hano hoge fe tontel so tontel amena migum
0: to yamara nakuma albert no konwa albert wi sane on wino wa darim biagya albert ah no me albert kum son no me katen to menna sakura abubakari fawzia ka abel worum wo piaso bi bawa migum tenyaku bakaro gonwe demandun di yabako da tenyaku bakaro mi demandu te badu am ni gungina fawzia abubakari awa turkumi to natama fawzia ka abel woro binti bamma wa turkumi sako gina ma kam uswa da ke fiko suwa to ta bin go dum mate gemi fa wa bin wora ma dum mami albe nan wa mo mini albe de wem toto gubu wa gang garimo san dun no wa me albe san dun no wa me hatwa amran ka same wa migya Clema ton warugi ko inde demandu duwe Clema ton warugi nasiri mayle demandu duwa ta bi wara kun gina ma tumme na kon klima ton gargi wesiyama me ko wa ma ka ma na paro na hako susima to na ko ma na paro susiwi tuwa me ko ka mana kegya to behen ton be bengo kun ma gina wa turkumi sako gina ma kura Burani, Masra, Urama, Sma Panka, Sma Tombi, come and swa man and sans in a birai. degia yensa kurabu bati banamo basinamo tia tia dama bikro bangina na mwane bakba to natama klema ton warogi o manya sitia ma kawing numero di hako klema ton warogi ma bang kaso ho isen na soa klema ton warogi awa trukumi to na paro wana wa mami
5: I want
0: to help. It's a good day to not paro. Not paro, no man.
5: Oh, buddy.
0: Oh,
5: No,
0: to yaki sun so me mana sanun sa to ngwe irale inta dimandu to madama se ka tin tra amana so aya sanun se di manka sa
6: ge ma boni so aya sanun se adama dem sera no sia yin sa dare sanun muwe uta kwe kwe ba man ku ra wala ka ku to to menu ku bandera da wo ne ndi bamero gama yin sa kwe sina mbira ga sanu ke dai dira ka kena ke kan mu dia kega ni sanu tetera ni sanu tetera da dia ni san daga de manu tuma adama sanu mu teteru suka de manu turi lenna dem san mo da ha sanan gandi din jer mo ni sanu ko ni in jer mo ni ke bin dun sanu sanu ko gido sanu ko to mani ko mino gum amera de ti a men we men sanu go ta so e kura kura mo dire to eh de mante kasa fiko ko mo turi mena mi ngun samma ma tindi todo
0: to yawara mena na paro akama gari pura kamarin aya ne ka kiman wo kya gari ko
5: men jetti sane ino nando kilima ma tinu boni men jetti sane goni do emitalu min toto dimanu dan tadari laur ko ikayat makol heli no ya do ko veni ri tadari himbe fallo gonne se se do dunia ru akilo mu fukin ti asanne amma annati ta do no wi no mo tikiri tawa do ko jila mu no nombani ta yo tike do annita no ko na tani nu ku tika to ko la mu hore hore yuri do e patti do me boda ka de limanu me boda limanu mi anni bo be ga di siri limanu get mu ne wadi siri e hedime mangi get mu ne wadi siri e hedime to e bo bi do to ku mi do to to men jo tike to no be ga di ra dua u je fere fere na men garan ke men mat no to no to ke di do fu ko ke tini men je ti o sale ani ba am bo re do iri no men matin tau ni ka tia ka dari ga de ma ra do FM nos na memberke esuti da mino no zugo ni don jude no gulle re wadi ra butu e men mat no yo ni la ulum men ko ni don ga ti lo ku ki o e don ne se se men ga hira e men pai ni manu duri o be do ro e wakati ne se da bu men do to wuro ni mam men do to ni manu ro den go wada dua wada dua kan da dari motali ardi motali adi kan ko turo to ko e don kan wala men do ba go e to ko kan ko tiro turo to ko tani e men je tambo sane non non ko duri men bu dida e limanu do e min taji se da men do to limanu do do longa no ro ko ketini ko men tike to dua liman wada bu ndaro onana ko ngara ko nana do ya jangkang ko kirma kan ko kirma an ka su no sa mam
6: boni sa to mere ni sa lembira gya de man nu sa ya sa wa wa sa wa ma mere mere kum bande ko ta ngia ga sa nu bia ma ya sa sa ya sa lembira gya ta enda ko ne sa nim nim de ko ba ye ke wa ba ye ke mi nu men ka we ne ba ko da su no to aku ko ga wa ba ye ku re ku ro man de we ne mere mere mun kwa ya sa to ba ko sa nu mo de re so mandan kuwa boni sa to minimum san men sa to lemdira ne sa bo tina so ndira ga awo da tiga sari birai
0: ya wara dia menna samira mini kanu ne kanu yi saka wa kwe de diman ti du ama no me kiri ma tongoro gi
6: minimum boni no e kamilo sun tia mi go no e kamite no sago gere
0: to mena i duo me
6: so san ka so mo so go no e kamilo ita sama de bandina dia yem bela dia ban ka ba mera ba gbia mi go ban wa ko mena mi no go sina bo go ka wi mbi ko sa lo nchu
0: Gem
6: bonza son koko sama mera ben wen ban bian wuru sora sama ben wen ban bian wuru sora sama edia ba si na bogo ko tanu ko ma mi ta wa mi ko tu mo tu de ma
0: ta
6: wa te buka to ko men na megum yen so aso ben wen en ka tin si na mo ipeno mi rendi ba
0: ta albe akan de wa mi ni ka ma sunu wa me albe albe kun soro gari gaitin san albe nonu to san albe nonu suda to albe na
6: to man no to ni mo amigo mamera de bana sare mera amigo to eso te to go gera wi ba de man amigo ba de man ka wikibu ya mo
0: albe
6: so amigo ba
0: albe amo no me
6: na presta so na verso de kisa sa
0: to nene ya we ne ko bai so anwa da fiero pa sun sun mana da fiero gyan sa sine
6: na mi na da fiero so so na amigo
0: to
6: na me so na tro da fiero ko best ne ya ki no ko ko me so pe ga to ka gen na da fiero
0: ya mara gya abel woru usoru pa abel agariso
7: to boni sa so in yeti sane hego ngano mi hejin siri gan tenya kubakaru doye woni do wakati ne do ta taken atawan jama'are jama'are wu haken sanne sanne sanne sanne sanne sanne pucci bo pucciti na dun e ilua e ilua e ilua non jama'are wu haken sanne motaji bo anun ti wari do fu be filfitinia no kurene imbe filfitidi dun de dari jonkam be domi kanko lamu o oyoto den e putti na adre e yibo motaji golloobe fere fere dum fu dum hawti do do golle de do noyedi wado dom mamma to boni sa so
0: oh pawziya ba kai wa turku mi
3: boni sa na wa turku mi
0: to ma hawa mu ka ba ni ma sama ya mu tamba na mu na mu de manan sa
3: kuku boni sa so
0: oh
3: e ku bakaru mi ni ma sama wa ye kuba na manye zama ya na na bukosi ka zama ya wa baki e baki te ya kuba karu mini na nye zama ya de towa na manye uto to kuba tie mini zama ya mboseru na manye ngere yesa baki suno te no tuma be kuro ba wa mi tumi ya ko ki nene te wa no ni biru ni ki
0: ka gai giri
3: ka game
0: yamara
3: sas baka nu nini ko
0: oh
3: mini de na boko
6: ta boni mini gum
0: to abu bura kleman bira gi agina fauzia
6: boni
0: oh
6: to boni thaso mini gum satuma demanda amira mini gum demanda temi ko sanwa mini gum yesa ba demanda ka mbiri ko taru ben wene banu gongone sa ban wa yes yes ka bira ba so mini gum mena sina boko kabe ma wene bunna kabe man ka gona sino ba do mani koko mena kuro mini gum yesa mini gum an so mini gum boni sa so ka gi bira agbia yesa sina so gi bira agbia do gongone do gon dia so kuro mini gum ta kuro mini gum tama mera wi yesa sina boko mini gum ma Usoni to mini gum dia be tu ko anu gum be gore ba mo sara ni sara yin ma wone to nyo poko do ba me gore sa so bira geja mena ko inda hulo mo mini gum ko inda hulo mo se ma ma a wo mini gum ma mo bu ko tu sia tama wi na du wuru wi ma dia wi du ma mini gum ko e ma sa ta ga gi nu bira dia no mo min ti me ma sa sin e mo sa so na mini gum sina du wuru kum ma umbiru na duwin kuma umbiru na boko ya ma kuma duke na boko ti kuma o mena menugo yende ta kuma ni boko ni ta so ne se kuma menugo
0: ta
6: ko
1: koma na ko ke gura
0: to ke tare da de ma ko ma
5: ke ba yi tun to be ngo ngan ni goni men go taro limanu limanu to men ko no men tawaro li ba liman ge tal ma ko be kadi men goni kan ko sina duru kan ko ardo kan ko sina duru kan ko ardo kan ko ardo do yo te pu tuma ko no yo te pu tuma ko ko suno boni to ko suno boni to ko bo li kan ko duri no la mu tubal limami do ma ko ko ko goni o ngan ni kan ko la mu tubal li o lutike lamu tuba liyo yotike limanu don duni limanu don don men ko don duni kan ko lamu tuba no titi o yotike don limanu do o yotike don liman bona ngi tetti mudu liman nangi tetti mudu e hadimo be kadimo men ta waron be kadimo ron duni ala wa kan titi o ngani no kula ne mo ina walika no woni kelen ta na ngi tutte kelen tan e tutte o ngani mo kuida wa wiego to wada ta kwa ngu ta e hidu to o ngani bo ita no wadi anu no ika no wadi anu no kanga tiguni ikika ani ya nuwodi taruwa maseta mufubo ina wawieko ino wadira duangu guni penangu potina kire ntao penangu potina kire ntao kanko toru odali ya kutumako odali ya kutumako emendaramu kire ntao potine kutina wana baodenu kutukangu owara owara duangu owara duangu onangu odali ntao menangu emendaramu nanya mendarimo onani onan odari eputumako duri menan mendarimo nanya mendarimo ama ju men kitau ono ingoremen onani dule gani nanyan te nodu udune didi elanke limanu do men gondo du liman ge tumu rum betla ya beketini men de rum men gondo
0: sasiara kenkem na paro sasia climato warugi. Merci donc à tous ceux là qui nous écoutent à Parakoué un peu partout dans le monde, tous ceux qui nous écoutent à Bemberaké environ, à Niki environ. Voilà, notre équipe est encore de retour. Climato warugi.
6: Bonne chanson à Mera, mais je vous demande de m'en Pois a todo na copa,
0: mi
6: mba de mi pa mi com.
0: Tá.
6: Mi mon mun dia. Ba de mal kwa me wore uko, ba te kwa kwa mi boni.
0: Tá. Te te nyoko bakaro dia o yo mi.
6: Mamma me mi buna zo.
0: Tá. Te nyoko bakaro mi, au bakari Fauzia ka bel woru ba wa mi, a bel woru. Fauzia te Abu Bakari.
8: Oh, bonne chanson, non, bonne
0: chanson, non. T'as quoi de Fauzia ou bien qu'elle soit à Belle Gouroupa, à la Fabrigo?
9: Sawamoko. Mena kekenwa ni anubi.
7: to e ti sanne bandirabe ande do e woni na hollaw kanko lamu o takke do do kurene joni o yo taken e hollri mo tafa makko non kanko kando puccuno do puccuno to non ko handi fu dum nadon do jamaa kanka den wala be batana jamaa be wala be batana na hawroi na heboy na wediti bo nokku fu jamaare kan kade to don kan e ajawa e tilodo uma setta kaka tiho to yawa bonisa so de me no mo
0: bakiruma
7: tama ya ko bane bane yang yang tuma
0: amma
7: bane ga ina kinu ya e no mo mi batuma mi
0: abel wuru be wuru takiru be wuru ba ko non bira kia to anu ya o sa so ba no ba ke ma so wan di ba so ya ra de ya ya ko ya ta to ma to mi ba tu ma ta ko ma to waru ge kan na paro ya so ya ra de ya te ge ni Clema to waru ge na paro be ri wa te ge mi na ta ma nsa mi
7: to
0: yawa bonisa ro kilema badira figuru to abadero kilema truma
7: ko kilema truma we sina dunwiru ya ukuya menna utruma ka win tombo we sina dunwiru ya dumomi ya mi domi ya mi bonisa ro ba mi sonwa ba mi sonwa ba mi kara kwa mama mama ko ba ina gaimo mi ni utara udwa ka win doma we sina dunwiru ya ukuya o do ya mi sinaboko we winte uma we nandasa baro ko ndano ko afigo alam baro domi kuro ya sa mari mari to ya boni sa so
0: kete kinera ka wo me
7: mia
0: kete
7: kinera ka wo pai ye ye ye ye ya sa
0: ye ma do ne gina
7: ba tru ba truma utruma mam utruma
0: to sa ma me na to wargi ba gari we abel woru pai to ndai tri ba pelu gya
7: to ya wa
0: Clema to warugi na paro man san bembira gya
6: gem minigum boy san so mera yesa
7: ba
6: garu bira gya ngo en te minigum a ber wori no so mi ni so ngo ko yo no ma mera
3: den ke ta de ni na ga ke
7: no yo ku pe
6: mo du sa do e na pa mo
0: sa no mo Clema
6: to ndem na me se minimum pe ko daga ndi agba me te ni se ko ta ta ndi ko sa daga ni na minimum pe ko sa daga ni sia ama mera le ni re de su da grindra agia ne no ne ne mera minimum de sia ta man de ko ne ye na ro te ni ye ti o ti aye ne ma ti ni minimum ta ku ma mera e ni de ba ko pa me se ni ma ba ni ma na ye te minimum le ben ti do ma te bu ko la ko to ma ne ne bin tembe ni bani ko tira ne ye ta sina se ndo aja ko si ben ti bani ne ne dan sa nyam ni ko tara sa ba ko bari ko ne ma ko ni ko tara ko de ne ko biba ma wa ni ko to ko ko ba ko ni ta ko de ne ti ya mera ne ne ko na ko a te ye ne ne ya tsere ni re ya ne do ma te ka bi won te mara se de ba ni ko ko ma ne ne ko ne ko ko ko
0: to
6: to ne je se san ne uru nan no ka ne
5: da te ga ba karu ne ja uru go ni wo ngane to me ja ku me to dunia o mu ti san ne dunia o mu ti san ne hitini ni da ma go ga ne bo lo ku je de mo ina o kan iri no ba mi ba to ja uru apo to be ga ta ka fi di ara wa no ku je de mo ina ella bi mama ma no ku je de mo ina ella bi ama be ta ja wo be ron dawo dawo dawo dawo ko taw ni ma hediu dawo dawo dawo ko taw ni hediu diri ni taw ni de ko gam politi de ni pai de ni kaji no ka me tan de do ka tan ne de jaw to jaw a fa taw ko god de jaw a fa taw ko ta ni e ko de bi e ku de di de ti ti

0: masoru tin dari riwami kami maso winduma ukrainian yang dikan ton tenin sababwa kami magani yak tuma yak ba unwene yanun sekuru yara unwene ya bando wutusia ya sonsi mao ne nyini laban nori ne nyini mandine mwa ma wene sonsi gani so ma maso wa maso ke wa usam. Yes, I want me name. To don't name me Bakauma, don't name me Bayari me, Samaya Babamo, Bauriti Sawamo, Domanima,
1: Domanime Sinaboka,
0: Domaroqua, oh, Mabaka Umami, Bauri, Udo Baba,
1: oh.
0: Besan tomi basun mera so sa mera age yiruma za gben brekendi sun sira mo gen gem do mi sun sada ki yen ye do ye we pro kora yiruma ima de te ante tre go mi gum we winti wim bra yam ya gen gem ka son te sa mo ni gum
1: sa be sira gya
0: besan ti ma sun dure to to to
1: oh
0: ngwene sambi yo sie mo mabonga baro mo ka ko baro ya pane
1: me
0: sam gona guamo un coro presente su para
1: mia
0: to e mia o pa che sarà che su co adama borga bu sara sarirun tam daliri ye ya dira son saka wa sarawo sauri sa sira mo bien gem sama ya son sadaki truku ya saro ya ba son mera pro santuari be pro sa fomo
1: fatto bra nyanga nya miro bisibo imera ku idema zanda dema radio zanda fm non sina zanda radio suti dira para ku nikika ka mangwera ke ya ba menemi mekanie soma ka sinamo mo ba ka beno siamo temini sinambo ko yeri ma ya san bra ba ka nun dubu mbia sa ko beno sia san ye nguru goni sia paso ka si ko pasan ka se pro wiru go mo son ita grasa gendi ba ka bara ba ka nun yera pro sa beno siamo gi son son irunti mete ta ka sinna sa be ite ti non sia yembu ndate ba ko bara ba ka nun du to pase ra sia kaye si pasuma be son si ko ingwa mo be Facebook ni so ka me ba kay kos na mo ko ba ingwa mo sa sira gya sa be ko to bra
2: Venga, ko kari. Venga, muya.
1: C'est la fatigue. Le Roda. Ça va aller, ça va. Thank you.

0: jiriyaw to wo ki simpiru dawdun jiri miami dawdun jiri koto
1: na
0: to dawdun jiri koto soa to wi ma wa mi wi biru sagadine sagadine wa mi sagadine biu muhammadu yasikira muhammadu yasikiru wi wa mi wi ti kisi irimo kama de imoru tari be basa kafiyarum kisi irima ba to birami
1: yawa sa sera giato la fiarum gibum biru to yasa
0: balesa sina bibu
1: lomba
0: sang pepe so green dime to be bale ha ten sina bibu ton krom sa dia ton sina bibu kade igati mama binti bawa mi uti bi kwa sa ka sa san san ne mapto men ka ka bande kai mera te gini pesensia ma dia ba meri mo
2: ka ga so
0: kwa ta ma kwa mi de me kya ni sa to ba ga sia ba ka ma tori ba ka ya ba ni to game ban amman da benda ba ba me ya ba do ma te kwa mi ga wa ya ba gura ba na ba u ti ru ta bi ba u ta ra bi ti ma su na wa
1: me
0: ya to ba ba bi ti mi da ka ni mi bra yen bi ya ki ka bi ben ko ko si bobo mi
1: yo
0: ko si ma bakage ru ko kala ke ma de ma to mi bra ya ta mi so wa sara wa si
1: yo
0: to so ra ma ba san ko san ga bi ben bra ya bi ba ma
1: pa lo
0: ke ti ami
1: to amera koro ru gibum bra ya ki sina ni regi bane
0: o sina ni regi bane
1: o
0: to ma bra ya
1: o koro ru bra ya
2: wo ya si kina
0: to
1: tama esane karaweba
0: bilagia
1: esane karaweba beti
0: oh
1: wi ganigingo bi karawe
0: ganigingo bi karawe
1: oh
0: to wi ma wa mi bi
1: wa mi
0: to wi biro
1: basigibu
0: bimmi yima dasi dun kasa
1: kasa
0: to yima dasi dun kasa
1: oh
0: basigibu biro
1: makararo
0: makararo ma mi giya
1: karobu
0: to
1: sno musiku
0: sno musiku
1: niki
0: to sno musiku aha to proba ne bani ne mi wo so na musiku to so na musiku biru dafia giba ba mi
1: oh
0: ma dafia giba mi sina gandigi wa mi
1: niki
0: takika to ma sina gandigi
1: oh
0: to tata ba me baka para dua mia sa sia sia mi
1: oh
0: to
1: to yim biru me uru ka uru
0: to
1: to yim biru e barabunti me ba wam
0: to
1: barabu sanda gesereba nda woto kura nyakwe barasuno kankusuno babeba nti bawa
0: bawa mi bado ka paralo
1: kino ko paralo
0: ma mi si abi so wato ko tanku ni kae si sora babe mukata mo ante mira sunon ya sa koba mi bien gabu domi gaseri woto kura nyakwe barasuno kankusuno bikuru babe fro mo mi gumba chondi
1: me ka so
0: bin fro singwa lo sia bin so rata ko pya
1: o
0: buka buka kae si di domi bin kae si wi go so te ke ga so bara so mi ye ya beba man kae si wi go to beba kae si wi go sa de kae si po ba beba ko ye wi go ka ra ko gina ko re dirai
1: me
0: to
1: yen biro boni amera kade ma se na mi so ba bara ba kan ye mi ka ba ma bara bara bara ni konso se nyam mo ka
0: sa ba dera
1: ba sa mi ba en doro ko mi ni sa de ton yen da no ka yiro
0: to mo yen da no ka yiro bira ba sa bi bara bara ba ko ba kan ni konso
1: me
0: ba ba kan ni yara kuro ba ko ni gnu no mara wa
1: se nyam mo ka sa
0: nyam mo ka sa atika to yen biro sa mera u te so sa no te ko mi ka de ma ga ku ba ka ka di ba to
1: beti ba ben doro ko kwa
0: to
1: to mera ga ku ba mera gya be tonu nobu
0: ga ku nobu ba ko sa ba ko nyara ba ni uru no ge ko to ga ku nobu yem biru
1: ka ka gi ba wa
0: ma ka ka ki ba wa
1: be tonu nyendu
0: ka ka gi no su nyenda mi o ga de de be no su wa su nyendu ko mi
1: me
0: akika
1: me to an wa me ba ka ni ko ko ba ka do

0: bonsomi bana mera de ba ba be bun bien bien yin banke tua bana yo o tu o ke ma ka yin ja a wa ngi so yin yin ba ke ne yin ba ke sia bon be sia wa kan ke de ke me ba wa jan
1: sa sia la yo yo ba be ko ka ko kai ko ka kiri sa sia la ke ke
0: ba ko ta ba
1: ya wa la
0: ko ka ko sia la
1: o
0: mo de bi be bu ma se no tu a nyana be
1: bu ma so si
0: ma so si
1: sa sia la ke
0: ya
1: hon dure to ya wala kya na tama be pro iwa mensaka unwe ne sanwa mensaka wi yema somo wi fai kwa betia yema somo jamu ma wingi dera kwa migumi dim biro ima noa kusikuno menu sans ne ya ende sado mi kure kure kure kure so na tama sakoma da sabu wi siya me betia sakoma ka pango sina mini wi na besem proben turu wa turu kumigum ema bata yirma mtiwa amigo sina dembira kia to ama wenti wa kono boko mini to ko na ko ma sun wing dia so fiko amona nsansine balani mpiragia gani so te mpiragia me uma wa me ma wini ba wenti uma wuri usumni tari ya dodoka yen woloa sa so mini kun jawera kia o so wi wa pa usum pai dia to kreke sanka yere na modo mi kura yawo yami do mara kitu momi do mara kitu momi do mara tama mo inye mador ko papa inye nin kontentarawa nin kontentarawa to kura ye ki ya tentara bi kontegi ya mara oh to hago fa ye jo to kriki ya mone to ma amu ya kura ti sama tu si ya kuru kwa munungia
2: to na zama sera nena alasan bukari bata ba ma bata yirima sinanen tengia to yeah ya kaman gison gani na
1: to isa gani na mengia ma me gison de me giro be hebar bi bunti ti wasa ra kwendi ne suka gani ko ama wo geni ba mero ga ga ko no mu duki suka gani ko ba no mu ge duki be kuri wa bata yiruma ba mo ka giri
2: ye gongere sera ba gonko
1: to
2: on be hante ni ro sera ka wi mo abu ka busuku geni ba kwa ba kimuga ba tonu wasanga ro su awolo on ganso amera behem barotem mengira gira magan san gani woruga ko sare ge ma ha kara baton no so si kan san baton o wasan gari wono no ma wono ge gouvernement ya wura ye no maduge seroba sokoko seroba sokoko un ganso yi sana sa wa mini gison ka kosa gem ka kosa bagina batuma iso sa so mare kwa batuma ya yandere ma gouvernement ya kwa ya buna sina seru so me kare yugu gakora bawe poro win poporo sone ka lagari win ke gasone ka lagari bawuna baba maye wai ga wai ba wa somi ye ka mamman dore ka kire domi sara na burishina ban yo yen ban he yo yen ro yen ama gison kana ga kwa beba ha yo bu ba be tuba be ba ma ha yo yen ro ba be suba beba sina no ba be yen beba gobi ba ba yeruma ba be yen wallahi ga mandore ka kirami kam man kere bem baradubi bem ba gison ke barani dua ba dua wuru ga wuru kor gi ba dua karawi gi ba dua ba asigi ba dua magaro gi ba dua yari ba ba dua yari sanon ba ba dua mama ben sina sesubu ba ma dua ge mesun mama ne sia kan kwa kaisi sai ho bo de sina mun ti so go bono ben sina pa anuko wallahi ka kwa nugo dobu yena kon kana sina mbe bu de bu sun tu wa me hu me bango ko sa ya bura ko siwa bu go ne o gison ne na na so ba man so ge ne so no ma ba yiri ma ba so mo awo ba ki wa bu ba we koron ki sa wa me ya ne yena be kana mo bo suru ko kwa bu ma ke me se go ga yi me bambaga yi mi so ga me hu so ro ko
1: yawara batayiru ma sasiyara awado wara ma gwa ya yende tara wa miko yo yawara to sasiyara pai ka gure sako yora men noru gina to mi gura ya we

0: mira bisi bo turugo gebo saroko bo kwatura gada barba no sani kibiri kumendi gem wi sina boko sirotoro tuko sare usoni mosa bani usoni usara bani ye wi sigroge garagasi sina yenda barwa mni kombe nosia yimbiro beba gani na benti sabenga bo susi sama meonge gani yare ya yare sina kwani sama ya kwa amona bai wasina ko ibin yan barno samira gani so inye ba yaramu yara ninenka yibete ta san taba san komri ban gani na mo bartem ni gun sama di kob binti ba yaramu mi yara e ba yon ke bunguro kwa yin da barun wa mini ko be dariya inye gani so ndara ko wasa kusuru tutun dima yin wallawa kura rushi gibo babin kwaino ko mama ba niki dumma amona ben dariri yin dabar wa mini sura ka dabar ba wuri go da sikara bugiya sako da sama pitank si pira mi gum ti bara kon bayin kara sako mi gum ba wuri go yin dabar ma yari ko be daria sawure sasira bay kawure tonkro tondro bi sire bukuro bebe sun sada ki zadi ma gatte musiru nda non sina gatte musiru suti deran gatte musiru kama min ti kro niki wa sama mi gum dabar ko gbe kiro deme inu agian di sabe non sia moi wa behem yirkisi baso moy noa gatem pusino sino boko sino toru tuko sari usoni usoni mon sarabani sama soson kobu wakurati ansaka yirawi sino toru uyara jawin sekondi sa uyara sa kwa tendi inye u sikino te wa mikumi doma yeni mi mauda utoro wa sa demandundi demandundi wiwe tenye kubakaro motenye kubakaro da doma tekuwa dime nwine sa yungwine ya suwa ya suwa teko bakaran di mabaso bakura sire dakiro dakiro birindiandi baburama mara bana batiaro batiaro mabakura sire kadarin sina baro darin sina pati mindi ma sina boko bama so sina pa gururo maro wami kum yaman guru me guru wama badami saba guru giada moma ule bada bakpilo bakpilo ndi yode sina boko ka wim birigo sana bukuro ba urama sina kparo minigun kanuku dobo sama samera osere yari demen done demen won bagiri sanye suno boni gere gbe one uyara bira suno boni na mo ba kenya mo suno boni dua modo wa magi ni ni shoru ko pa yem biro wa sina dunwiru de na sina dunwirum na rum biro to yira nde kwa no sunna ne mamma bareka kono ge kenya sina boko uka sikino ge da kuguda bani uma bani yepro ya kura ni mundo madaya do gani so aso bebe ma sa ba gani na inye nyanka nyandio ba kuro ne za bine se Nigeria nge togo anka tingendi kuro bara ni omigum bar bibe mi ba wo go kura sine go kura kabune ban kunu yi tusiye awo kana wakati wa akati da yabi kura kiri inye mi ba kana ba gani bai kawa ngoge dime ngwe ne ba mensangira kakaya sikui sama dabiru me bawami ben da kariya kuna ben baranya miya saben gabo susi me ngoge ngani ya kwesina iswako bai meriwa
1: sai ni sina boko siara yu kono gizon to sawa saka gane dimo bizan gora ma doa amira dumiyaro bai profero bai proven gora doa saka gane soni to sai ni siara gozo gazon gazon ko turi ba gazon ko gem branke de meso ba gozo ma de be wanu ma doke mo gane e kan wada mo gozo be ke kira meso ba gazon ko gei kira de gizo genge
2: ama we dora we ba ma hun kono Babaya, Banty, we cannot get back, but it's a long one with Bradoke. We must saw me take one win in the market. Who are the book? Who I came when they got after and Wallo? That William, my dear, would have been saved by Yokara. The bagun Wabakwe, who are the people were here?
3: Town Punabuson Sierra, my abandoned it too. Demi Tora Barry. Oh, we must have gone here, Mokasun Gani, Tasetura, Evandoria Toto, Mana, the number of Rosia, Mana Yin, Bukura, Kono, Bokom, Baroka, Mana de Sierra, and I, Nenuka, Toto, Hena Yen, Barakoko.
0: Anansa, Ingwa, Menoro Bowery, and Brian Miaminka Bowery, Nawa, Gani, Biragia, Mia, Babinta Sabuisia, me, Yen Graberman, Guami, Gani, Sin Sab Nation, Rutuana. Ya gintirundi yarae ngade kwa kibami kum bayshin bayara ishi ba ko da ka mo wa mo amma ba da yin ro ku ba kiya da ma tonte da ro ba tonte ni de ba wi ko gude yin ro ko wuro te tan ka siri san bu no ke ma gem yara e be ba san ba san tin ka bun do do kanu baita bartemi bin yi ba bun tin tambo ban biyare ba da ma ba yin ro ku ba wuro te kwa gandogi soko wino ibira yakura imbi ti so paiwa
4: Onora yiru kanyenda nobukati angani soni tenin swaso. Adekomu yigbaro gibu badaba yara wukia wa migun. Yara ebama wukia jobu kadorobu bea banamen na migun ya. Inye yen yara okura nesi wa migun. Adekomu giba wukia mi giso. Gema ba yara wukia yason yiru kwa ma giso. Yira bayen wukia bonguro lukwa wa migun. Pewe basa noma sonko bube noma bentila siwura. Bene ten kama ten katem beba bene ten no burane ka beba. Kama ten katem ka beba ka bene ten no burane amera de togo tem. De bukina faso tem de mali ten gibu. Bekuro baka ben noma ngosi kiano na wamigun. Ba tomu makambu ka ben noni disi ya wamigun. Be a de kwabu gibu, be a bama adababu boro gabe wano gen swa so, be a cooperation suisse, kama se ambassade de peyi ba, be a ba tombe boro gabe wamigun. Sa a de kwabu yigbera ta wano si kuro da ta urugbia amigun, ya sa ya arabaka en swa so, sa be ba meru ben gabo suisse wamigun, ya kubu isifu sinandem ba meru wamigun, kama se wi dauda saka mere, darim ba meru, sabu suisse ibu swada kiyo. Game ya san yara ibada ba wuki amigun mi inye bab me bak da baka suniru kwa bakpa boko banti bandora mo ami to boko banti banda mo bande mo amigun sama sere batro suru no baita se ni so tena yira boko rada buye kpro wirugo amigun inwa demesun ya no si demesun ya yara na ne kombe no sia
0: na siara ganogi shoko kagire gani nikibirikwo nyendra ko wosara ton dima subaru domi giswa baro si akura nyem kaka nyansara aka kuna bagani na wasin none wahin shurundo subaru so kwa dima anda wasin gan bado bunwa nkume gani we kadumia ma soba wa mi ma sobun dun tandu so kali ko kunya da dai domi shuro ko doduma ko da dai go barkara gam to gem ganun dime yanna ngwi ne gabu ban wa bi ba ko nda yinyiro bufa ba ko be ba be kura ruju kibo kura ruju gibe mia badani nawa mmome kame bakenyi na batran de ngono bunsaka biba nikitin duma mbabaka buna kono bokomi mi warbiga kura mo mababu yinyanka nyam batan bunno ido soma so me kaliga yandana boko kunka nyiro fa bako barabara subaru ngono ganna boko kunka nyiro sekru yara barabara bado mbiragia wahin shuru mbiragia sabinga ususi be basa banami bahuntusia me bin dalili me bin kokari is no disio kwa sho akwino
5: kula ro ya ha ibete 40 tombo wonu mo ma yaharoga na yaharo mba he ma woroga wa aye lage si u baga nene saragudo tonu kasanko saragudo tonu ni no ga we mo oguma oguma ta homo to ye ha ye ba wa wa sarako kari kwa gara babe so na hobe sobe somi sambe somi bangina ti wa figo ye gati ba he abe mo siamo logo tro diro
6: mai hega sunga ko sino mini
5: kagem behebe ha men nemi ngusa hawa barotem giram bibu no meto mo uno ha soko sia mi ka besa na sawa sa sonte mo sama ko mi ha be yi anyanga nyam migum sia pate ta ka pa ne mi ka ya hunne ba no ko non do anon gi o usa biro ka be wa bira bugo wa bam to mo gabe banga sonomo mayem biru sonte anduma sia parmi nane ko konomi kifo ka be hen kire waga kanyomi ke gaye ma be ha wahi baba banyomi banyane dugwe wi naum bewa onomi ay ga mo ga ha wi hin bira ga ga kuku sumbu ga no bibia sa ko husomi ye yi ga detie sangal ko turba mo siamo sa ga bu fawa kwa mi gum sa ga fa kwa e dabino ma ni no ga ton mo ga pinya ga o barakiu bugina dona tanyi to sambi wa mu sa de we hin no sa ga hawa mahada hayemo ha saga yesunoko mahala yesunoko mabenti mabawura matin baba mudwa uruso sanda hamina warude menem boseru sanna kokariko zaga hanim sanne sagudo kan bibogi biwi nyansu rekan wi mogan pa saga sa anani menwe awike wentima amakmia anime neno anene baha sabuna ka hudu bogo ha ho megunyansu yugo betomu wahala ko yuga hede mu hero yuga wahala wara
0: menansa wi sina dunguru Suleiman inwa wiya sa swada king pe minigun tenge ni kro rujem no som biragia yin som biragia kami ben deri ya sa inno mi yedara nan kada barba ugo mo sako da wadasi kara bugia sama sikiru tibara karimi pomo pitanka to sikwete inye batenga sakwa ba ugo gani tonteni wi abdubaki mon sagari wi no bira ya yakura inne disu pa swa kuino
7: Yakubu Ture wikasa sisi kurerum igerum grogro bargu kayalibori tenso wia garasa swin nikimini amamera badobi moa ganin so aso yen wono busiami samindi bagarasa itrowa meno gani katrokpro arademe bamenna nikio sikisiki babu dubuko yen so aso amwogeni bebe basisi kurerum komomi basema yalibori kabargutem kase atakura kadonga garasa yen so aso yuru yuru meba kobe duke buwabuka sisikure nikon bendo bin so asoma wi sa sisikure kon bun igberun grogro benetemo basuka salima bionigan winti onbiare mi domi una une wiko na wingi wi yakubu ture wi bolugaba ba wa uka bebe ba sisikure kon mumi ube faidia yensa bem igberun beragia yoma kabugari kwa upa sa yakubu ture sanun susi
8: Jina yamansa luku dobu amera gani ko kawa balon giba wami vole giba wami mia nasira na buska nane amana discipline ni bakuru bana wa ya peten ko na wa ya manduke de won no wa me gi ho nane ma gani de tura de ne la kar ko de tin ya wa buri so amera za balu ko ala za amana bi se gbala hali jugo tombu be ko ba sunna para ku chawro be ko hamene mene pasu luku dugu tusia gani yan kunsa bule awo ba tombu to rage be hekuru gya to gani ya dora un se ye sari ya deri be heti wo kuru sarang wa mene suka be nyosire ka luku dugu ba be an ganu mo ba wen bukuru wa wen boko wen ta ala lakar pinu mo wen na wo ya sun lakar pinu ka wi da wa garba ya wen ti sun suka un wa so a We want to be Magina, we are not the hell, we have to have some minute. Milica, South Fugu, Old Namini, Passo, you could do it, Sweet Tusia, Babu, Puru, Uwabo, Siso Sanene, you saw San No, San Sanoki, Minisana, Sun, you could do it, Tusia, you could do it, Pamawa, Banamini, Bamsumera, Bamsumera, Babuame, I said, do it, Bukuru Mutana, Laka, give it to Nabamene, Mini. Umma bi bi mutara bukuro koso ton krobu beti be koro eh tabuteni de kora sakim abera katon krobu koro sabe mobile basulla ya bandore to
0: tanasa isom tabarba ba makira menoro pai kawe ton kro ton dro bi bukuro yemi ka son kro iga hon sadaki di mangati musiro no sina ngati musiro ka ma sere suti jaran ngati musiro be pro sanu sanu satu bro me kuni sanso toto gubu gene ne noy no mi dabre na sira gengen je ka mo be ga tribu gani soniro inye sangiro go gina ya nti kaya si na ko kana suwana sia dabru run ka no banen ni gwanendo sako tribu gun ka hanso an kuna do ka ro sibu menan ko sia

Ena na begi sinakangi buen siapar. Gema gihoge we behen wundangibo. Da meba kau konsei bakburo biaba behen ganiye. Behen wunono biaba swagbiye. Behen mi nugdo baga agahunsa. Domi yaha na gia wari yira kahun wainu. Na tamaha buen siapar biaba siya bengo sae uyen buhir wari. Kahun ha wido baga maga ha nugdo. Domi mbansong. Beha ha na dugdugwe ko. Dugduwe we mabane bo hunye kwa. Nugdo baga me. Iba mane biabo ekbi ya me kam mabune. Bira bogo da ye hala komi buwe ko. Kam mamo bune ye hoko komi bune yi yeni dewe yeni akhaki. Awo. Ye bala komi. Yera bogo ko. Ye gogo ye dura hiya yaga mwabin nomo. Yenso na kanamo. Ure wia ha nane ya kpuru

0: eu sou o Tondro, então com a minha amiga com sua daqui, beco sa tora, beca coca, beca sua daqui, o sintero, buen gai, sua amigo, e maia gisonge, e essa bombeca, bugro, vai hansi sua bane, um wene, gai, e uai, no yai, e sua so bacana, menon saga, bai promo, o gueduque, mawasuga, buen gai, sorocua. Gema, gintero, sara giroa, biba gwinwe, sara ben hinusiasia, biba ben subinwe, sara ben hinusiasia, gison sama wa nawa, amen biru biba ma wami, bahuwa suma ben hinuka da wala, ye so aso, sa ko kai kuwa sa tomo yu sokosia, biba ko hundira, behem fa e so, kwa uwa buhun tombe nishin son son, amela mi so, wi bengbekem, meri sonko, wi la jabun ngwe mwa wungaiko, basokmo, adamo nabiru, Uwa amiku, windamba so, bae kuroko gobeduke. Yembiru so, Ibrahim Mohamed Aledu, witi uma uwa amiku, menna tombe yuriye buko hundira, bahuwa suka behemfaye ko suka kurasia. Ibrahim Mohamed Aledu, beheka yokai.
1: Oh, beheka yokai, yirundu.
0: Oh,
1: sebuwa adome.
0: Alafia.
1: Anaku, kai.
0: Hado, prek, prek.
1: To,
0: ano he, nino wakive?
1: To, nino wakive, buwa adu.
0: E, nino mo.
1: Sa, nino mo.
0: Ya, ma.
1: Sa, nino mo.
0: Ya, ma. Nabiru, beheka kokai.
2: Oh, bae, bae.
0: Oh. Ana ma haye gwe muari yado
2: yado figo
0: yawa go hunso mi
2: ami ami ami
0: yawa sama yura mo ni sabuko dro ya son masimba mbiragia nga gina tuli we Ibrahim Mohamed Aledu we ko nga we ba son son bagadira sa menem ni dede
1: to yawa na sia toto na panure na ibahan sinambukuru na be ka faraka na gbengbe ga ntom puru na be tabura Nevi na gaisu a wamine ni ava sukumo Ibrahim Mohamed Aledu na sawa sawara na kama bengbeke mbeheriyo sawara tiko ba maka hikaru yari yari bivaku idu unkuna bivaku kuidu ya unkuna angibu bivaku yenu eduki to amera yinka haenti ya so na wabi yika kuye kukudu bengbeke ntinka bunuso kayenti unkuna yiviku yenu edu nina haye mpukuru bengbeke mbeheriyo to yensu a sawa sawa Satewa, sa kihu kifakuye gari, buen gari, kuyihinu yari. Meri, kakikuwe sobi, kukukai kudeme baana kuyidu, meri kundoma kema, kukira deme baana kundoma kema. To yesu asoa, sa kama hapune, bibana abia nkutona, bia kadiwa, kaduwa mi, mbengbega ntingira nguwe, kukagono ndi kwe, kuko ye, kukada kukumigia, to. Kawele wima gwe di unno edu winti unwa miho banga imo to yen shwa hoa nagate yogae kura mamiliku nagana ato kuna pakuma ato mfuto muto tusia biba kukai kwa kwa sube tobi biba gina hika ten ba wewe ba ngila turume sabi mara to yen shwa shwa haka yogae na shuga ato mbufaye dispigo amera behen gari buen gari mihaki huwe kusina gima kwe ira behem merindi tara di tsasina hakwa ku conseil basina hakwa behem ba mer una ya me banaga meri banaga boengare shoyimi sagum nyam mere gawe kanado tombugo na kwa iga ma se ha de mangari dobe ansua ba meri buruho iga ha de mangari yenti ngwe di unkuna ya wa ka gwe nebe no make to no make te ba wi behem me ko me wi so me wa ma no make te kagwe humai sube ndoma kengo kila deme ya nawa sangopa akpe sube sumi ye sunu so aho mi baga mi ba naga kan ye gae ku pe o yihiro yai ten tu kuni buka to we sima bu nawa sue ku kai ku no me o ga sawara be usawa be ka gae ku kwa kwa onda se baga da baga enti be baga yara me gi ho ku en gari me go ku be hem me rindi suka pe suka ye no ma no suka no ma duke kanwa to Then so I saw the hem wood I by yare, Benentimo, but I won't be a one gun yamoma a biruqua, to he go no a double camp. And my so Gwenwagan Timo, ye hamu gina, Kaha de man gari, Kadam muka kiri, yra Gwengai. Bounce a Benentim wood I saw, but who no can. Su yiga yai mu benwu a kwe pega yin hiru yai kwe pega yiri ibe no ma su wi binti to yira ga da yiri be hamba meru uga sawar be menone aka wini tu be hamba ngane su e suwa suwe suwa, suwe noma ke, bakwe suwa, bakwe to, yaragan kiri demi gana awan. To, yin suwa so, sasina, ma wibbe hemba mero, kuda he, hu komite ne, su kawina hu komite sui. Adama wye kuruku, kamo beri gi uto na basina abaye kuwa. Ugina dawa kono, bwensunon kono, mo bwensunon ga labare dawa, bugina meyo, betiti ne, bangura, meri kukongu na kubi noma ke, Tuga bwenteni siri yala, tuga gani siri yala, tuga behende maani siri yala. Ika tuwa kono bogomi, beti, bwenkono wanaga yami. Ika tuwa bwenshon kono bikuru, yoma wingu wabi bimo, shuku siya shuku ya iba china ba, ba gaye kwa soko ba daba kakula ba wama, ah, saka kuwa te, bwenga meri kuko kongu da kubi noma ke, wahara hawa biba anawa, binti ti ya ba anawa, singine, singine, bwenga nganga na. Tanga na mo han wa mo yega kura mo maga ditia don bagan tin ka bonin gira kura go de bin no makema a be me be baga no tia sa bu ko kai ko bu ba mero no make suga pe su ga ni suga isu de me nwere suga pe suga de me ga ni go ga ko de ma go ga bu sa da gun bagan tin ka bonin so suga pe suga yin ko kai ko to yesu a ho a ye be ba no ka ba ne wo ba wura me ri gi bu no makema ba di ma go go to yari ye dare gi ho go imera merin tun ko ko ni a merin gi ba gbi abawa yo awo kam bu ne bam di ma gi bu be nsun gi yo mo bam be be nyi ba ko bam be mo yi be nyi nyi ba ko bam be mo ni awo be ba na bu no ma ke me ko ga pe bu ka su ka pe bu ga e dora to wo dora o kam bu ne su wa ko ga o dori to mo bu na bu meri ba gbengbe ga ntingu ye mbaro ga waguti yera gi wo do na mo tu ga e dora to wo yigo ganna tambu bugo sima ha ha tin tugundi anso binen tin kamu diren binen diru bo gira binen tin giru so kuru kuru bai kuru ko to dia na bwenga ni do wadi ha ni gidamu bugo to ko tin tugundi tambu sima bunya ka wena bwenga ni da ka yeso ira saganeto miga wami te wi ba mero ne e wi go komite sui komite yiga go bwenga ni ho sunku don yigbe bo ho usin igbe te ira baba yigbe te ba enti kurana kurana biwa go ngwedi unkuna gwedu hia o ga gwedi unkuna biwa go nwa mi gane ne biwa go ndeo biwa go ndeo buri buri yiga yiga go kura ga ni sanme biwa go nwa unkuna so biwa ba wa ne ne biwa wa bugum behem bwado saha to zama go go menna biwa go bwado ngaiga sina sin ngaimo bintin yigbe wa nene do mi oni sin sin sin sin yo gai de ba gwedi un kuna so ka gwedu ya un kuna so ma yin ga ya daga na su ka tumbu tuisia yiga wa ngare en so aso ya taka te yo gai so radio diru gumi
0: yawa adamu na biro wa mi ga ko ngura ma pa hon so bira ga bira ba pia ba ma bem figo figo we ba wa su ka bo en ga yi so ni na ya se ma sala wo gbe gbu ngi agirwa men na bi ba ko na ya so la ki so go do go na ya so la ki yo go so la ki wo ya won yi hin nu abi ni an we ni ane ba won yi hin si so go do won yi ta ma jojja yawa su go ka yi ni da
2: to yawa siara mini han suwa won behen sawara ba conseil ba so min dia no katori we gunu gani bio gamian seami u we foto yendu dauda oru ayuba we we foto wakura no geran kan conseil ami suroko mumuni we foto wakura no adamu bio we foto wakuru sisiguru conseil ami Haya haya kuro mousi na konseba mbira gya. Ye ha mena yada ya kwa foto unu suba nne.

0: ma de mo mero para mo mero para dan kiri anka wi shun wi shun o pe ban duro a wi shun o ro pa pa se wa bere ko aya ru ga mengen ko ha yan shanan do shanan mure alle muhammad ka buhir ba ta taukuwa do mate ali wi bashi kadanga me na man karfi une ah biwi ewi wi shun shi ge wi dade dungi a sha won tawun tin worpai ago yo mu ara wewa yo ali duma duya or ya do ma worpai ali dona kadanga dona ko duma gari boke duma de boko yari buda balpate ale muhammad daka ukura ka fewa kuma miya wi ko ka ali da ko giya me ganu aya ka zo ah ha yo ko ga rawo ali duma duya ali no yari ka zo duma ye no beria u gai ta mo duma sonia ye shi ka tiye ba shi ga ga zo mi Sito sha koroku minindi gasha orpai de won yen kon nondi yoduma e gashe ka yo ye brana karau ya yen pritira da ro man de shiraru ma pritira da ta ro man de shasho min de alle muhammad giyame sallallahu alaihi wasallam u giyame gima ali kon tondro Where that day my work by? Gano Sharia. A lame Haman Kuno cana ui be a mankum unitona. Yo cana pro ui con. Yo bushuno cana udoka urama. Una wingini. We will cana mo we shall go to Yara. We will be with Madria Yakoka we now. Cana tesho a lame Haman Gushon, you know we do my kama Kajagia. She shouldn't do my, there we come a gun to go. Ama ishaku wa urpai Ama ishaku wa kwa ibanduron Pekulu yo uyu yeti ereka yari bukpai Koki mbuko nduro ka yari bukpai Yo uyu Shishi mo Yo uyu dumaye mwene shi ya man Shito dumaye batro bashari mumi Yara dime bashami kumana gamu Bami yo futo umye Dung kashagia ya kashamu ya dro dro mai gai bokwa une garanga une wandumam yo ali dro dro mai gai bokwa urpai ali mbona yemia yo wure ukana ya ali muhammad wure ukana mie bujuno witago bika tako yi ha no no kabairu ga le muhammad bashi wa basho awon basha nodo bruto ayu shababu urpai yeba udwa ya ali donro ale muhammad so une gihe shanoge beba nami une wiko tumushagriwa beba kungura eto elmo kuro wiko be shangriwa hebe nyen na duma winduma ngajo noro Wolpai Aduma meya meya gununne Nyemme nde ko ganga duma nga jo na kwai wanduro won yeme Gariya gade ko bi kwai
1: FM no sina yara ma de be hen hun ton be hun sa
0: da won shewa
1: yeso na yin karika
0: Ali don so awari Mole ale Muhammad be shino wi mbiruo Ali un gahebu brade me mo vinta ko biye de tero mako yara to musuwa noro suba no ranna ta ka okuruka ne winga yero ta ma we bo suwa ba noro suba no ranna ta ka okuruka ne ni ni de ma nwira mu alisha no kuwa urpai ale muhammad bura yimia she winti ma de nanda nganu sho wuru pai wonwon nowe bane to batu magiro bane wonwon don bodu ta ga gbirewa gari di ma de ale muhammad wonwon numa tenwe ngbere nyemennumu wuru pai do ma yako na winduma nga honoro ya ale muhammad ko gara yo wuru gushun okana ogunyo ikara wonye yini afa ba ko nem bi mu na ro yemi yo kana ni mu shemo tendi ya ni me shemo tendi ay ni mu shewa man ni gaja ay ba ko man ko nyem nyem mun do ni sho kuru na gere on kuran nu ye ga ko mi sho ga sho ga de o de ma wor pai ba man shigin na amro ko gibun wori shigi pai ban dro ani sho ko kwa gwa shakawa nyem me un ko nun ka wa wor pai Sito ama isha kuwa. Bunuma Muhammadu mara atin wa akpai. Mara wa akishiri. Sawa anaka bula ama. Bula ama tukupata mkunuluku. Yaka jibiri ama isha kuwa. Ama isha kuwa. Bula ama nyantanyari bula ama tukupata mkunuluku. Bula ama genduro unwa kia darasha mande na mapura. Ama isha kuwa bako. Ama isha kuwa agbire nun ya. Ama isha kuwa son nari ya. Gbire nuka ura. Ama isha kuwa tulika ura. Gasha ba gasha kaitu ba kaitu. Geshere me dera hiru. Sato me wangang alla. Falim bera bera bai wangang shafunu ba. Boka abong kukura kunshan gure noro mishon urupai. Na ura mamigyani urupai. Akari no mega kuwa. Kono ishari ya. Ale Muhammad donodun mek ni mekana ya ni meka shim chatendi ya kaka na hewin duman ga honoro mune gadanga me na man karfi mune ali mune adem me yo me mune ya girwa ga kwa mune ne ka duma ka to mu shagirwa she nyen na won duman ga honoro won mu ya ku de yin mi e ya gadara lin tak ma ga no kuna bagwa hira bauma doma da minde na ga giya me sito dasha ya wadwa no bugaran ka dam shayi lundia daru uge egal le muhammad sheguru yarami minde ya shoga shoga de o de mo dwani biba shoga dwani o kro uyaran dankire umbi malo kire ye gadara wurpa ba won she go ku turun kokoro angu ma won do ari uga shwe gati e bibakara mo ye o ma de ta o shome wa yo ne ha won e ge ma wi ka bo here ba de shanna wi ko ka mmero wi ko ka mmero pa ra gi bu ko mmero pa ra gi bo da ku ka shanna yo be shoru kwa gasha awe ba ton bi ba ko ga yare shaga bula ma ta pa tan kununuko ye ki jirane wi ba nu ame biwe nunu ga kula shobe ga ye mbunu be ba kun to ale muhammad wi ru gari mbo be be ko shiwa bu shi wi pa de ya bashoro kwa ya kira dona o hamdun ya menna una yawe ga sha ba ton bi ba wore kuro una wi be kana ba wore kuro shoka ko babu dia ko e ba tun la gi hidi ba wore kuro ko nyinum ba gire orpai shito ba boya ba shiro pai ya ba dona ba shoka ko mene di mene ne de dari Orupa yaba duna ba diya kwa kwenene. Desha oru. Yaba shonu bere minindi. Menenene. De peteru. Okpai. Yaba pere kunu kwa minindi ndeniki. Maba nyenshoru kwa ndekika. okpai yaba mori jwen de turu wolpa angari no ofa iga jan batunu re dikuro ye jan batunu ndianu jan shuru kabu dibu ka ya shoguru ka ya nyem pere kunu pere kunu ni nyem koranu ye kuro bakuwa yaba yaba ta ya kpenenene wolpa yaba mera kotoko eta mashanu kpen tetaka kura eta shimu kotoko eta kura shimu teba eta shimu teba yaba bakirim maneto ya esho kono nderimi ni ni wuna au ishone neki hira na beshia kana shama ngano shon wi wa bere badre tabo wi gari taka shanna mo wi wi kumbe wi wi gari mo shama nono ga korosho ga be munu wi wi kungura tabli moni guru to wi shano he mo ulebe yesha no we wi kumma pe wi wi gari mbabe wi ra wi yari wa ama nono ga mero pa ne o ga gun oro wi bi jare wi ra mero pa ne o kun bonura wi yare wi ko wi kiremi wi shama yo ga na ugura ga gun oro gohira Uno Muhammad Urpai, Ashi to Baba Yaban Shri, Tonwaka Shan no way, Mawianu Yare Bagay and Buirukwani Kashak Pai Yabatomashi Waya Shawari Ale Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yadro Ugedwo. You tea will get him in Indian, don't wash him. Yo don non no bayiru sho un engano sho dangura be gmenu nji bugura be ne shambawa obe baro kemu a je bunga shuru wori ami gura ma ti mi fan kun koto o de bahi badan dan sho ko wor pai ba u ge dua pai ti o pi dua ne ko pai ba de ma banja Ini ne ne mero pate ata kuame ananga kuame wala be dikro koto ko yele maka kwaita uno ne we na wa mi ini kushia ka kwaita utura ini nuro ale muhama usho amu yira uno wan tombene nushon bojero batri tabenu ngiru gari Mabel Nung will gari. Yen should not be a shian, Babel Wira. Beba shian. Wen shabu. Be could have been a window for a rock of Guru Bajra. Yabagan Yare Kobakiri. One yard on Benun Tisha. Yale Muhammad, Salah was a level. Yone, Don't we like a shan no shishi work by. Mawiano yare bagaye mbushiru kwa Mweka wii mano ni nekwa ni Yau wii noma demia wolokpaye Mio diyan doa mwoni diyan unoma kishi Yau diyan ni kuro usho ati Sha jibu, sha shokuru, sha shuru, sha mori, sha nyempere kuno, sha shuru ka bom Ye kuro ufo ati wakpaye Yau kana mwon kushuno kana wadawaka ula makpaye Ule gushuno wii wii kana wanyini Wii abe taka kwa, wii abe diyan ni kwa Wi kana mo bujete bashuka batun bujete no odian ko kokoroko amma shigin na worpai mana wa kido gasha pai banduro min dibakan mara worpai abatun biwaro tantin guru dare yuru temu abura ma yantan yar bura ma takpatan guru nuko biyo pai min de baga no mara saka abatun biware ogbere tenguru dare yankara o ba gomma ga mana tinwa ala yanki hire gasha min de baga no mara ture abatun biware ogbere tenguru do tenguru dare yeme o gasha pai ye ga dirami batun nu so dieno ka kokoro shan una wi kun ka batun gobi men namu gobi be sha wa shetan pai ama dian ni una yo be shuka dianu batun bi kun yete nguru do gam na wura magen mi jande wo pai asha ko gari no pai banduro ya le muhammad ne una trowi aga shano we mawiano yare baga e kwa we ka wi manno ne ne kwa ni yo wi shama kana una sha hadanwa gunwa ma de gunwa duka shuwa yare ba yedi badi bak baba kana ro kwa ya ba shwa wore una hewi wi na mirobe name ya ba shwa wore pai mi ya baba ngwa kute wori ya ba gira nama shito Shido ashon no bayiru ngur me yawa bagira na ashon no bayiru bengo kun gumi mi kira shon shura undi mi ura wabe do so win biwe ba winagiri ya kira kwa mayare ko shoga ka dian ko menenene poni te ya minindi pa ibanduro yora shoga ete minindi de wono pagiru podi ate ya minindi de dari Bodo no me usuruka bonko ndeniki. Unye mpere kunu kondekika. Unshiwa ya ura ndono. Ale Muhammad tunuwa ya ura dema. Weba tire yura ba kireme uya yara emu. Baka gira nao ye shon no bayiru kwai. Shon no bayiru ya baku wami. Uru kwai. Domate ye shon no bayiru tashie. Yoko turi. Tunde bade buja wori am Yen jan shere tete ka le Muhammad Marubi inna Ale Muhammad Marubi Yen ka yen tonte inna wuru pai Baba ya bai shure pai banduro Yen tonte min dian kwa baka taw ka pa Ban shunan de taw pa pai Ale Muhammad wi Marubi tonte yaya tonte boko china bu yen torodi ye ga kwa mi yen tonte ga ma kwa kwa ye banduro ga kwa bato mun gani bato mun ton baka ami ba mu gani ye yo kan shakite bara yari konno ba mu boko shakire yari yen shakite ma marun alfa ba bala ma mo mawlulu mi tonte ba ma mawlulu ye ko nyan kashara shishiru ko bato mamma ka shoni mo bai ya tombe ba siwa bakura mabewe ka busa o busha mi mishano gakpa mi abade dona banyana yi ba tomba siwa ba wuru siwa ba ta holu turwa ye ba ta hote da kade ma mi dala mbati okwa da ten guru mbati okwa ba kwa mi ye shon kele bana ya be ude wu yanda be nyan konde gbere shame kalaro me ba giri bomo shuda hobe hanyano kia ya bagir maka larun busiya busiya ya baka barkwata yi rikan busa tombe ba shiwa ba shawari makpai ya bakura mabewe ka zaga bansiyo zaga bansi min miya mungu shano mkwana mabakura mabewe ka shwana kame shoka dema Yini winta ho mo wala de ta ho shwa era bashi batun ma fon bawi bawi dima bana to bana wiya bana gire be bade mo ba ki bo wewa weru mi mi ba do mi ta sho shi o shwa gbia bakura be we wi no bar pate tete wi no pa batuma wiromi kahedi maniki rabaki boy bi gabare nikiru nikiru mi miera baton re sun sugo nikiro bara sun sugo baton u shiwa fon boy baton u winde ne bora diga sho ka wintenu u shawari Uye be nikiyo kana Mutron and Nigram in the Kankankankam. Mia Bashego gig mammy. Yelkono bra, Tombagate comigani. Conno mia bra baranish woman, mia baba ambushoni. She don't go no crocodile dawa wolfpie. That day my bashina will no back back. Don't go do not uno shina no dish. Bangwa. Yeko da ma moyo duwe mara. Yeko ure ma pai. Mo bona duwe mara. Yeko ure da ma. Mo bake duwe mara. Yeko ure ma wor pai. Yo gnyo duwe mara. Buyo duwe wiya ka kabuna. Wor pai. Kabe oba yele mandikindi. Abigya ne moroku gibu ngori ono shoma. Neno ibiraka kwa shito sharame ba numarawa. Bula manyantan yari mana wa. Ugari ungo kula katarao shari biyokpai. Ama ishaku wa bula ama takpata nkono nuko. Bula ama genduro unakata na shemande na mapura. Gikpare mahambulu wenu biyokpai. Golongo kunguli mahambulu tondi biyok. Yomako. Gasha ba gasha keito ba keito lako bar kutu tono tono tono wa tono ma tono wa ma tono shi yeko da ubiyo ya ubiyo do imara muda o shiro mara gade ma yewe ulo mishina abakba wimba tono wishon one aman kenyo pandan shina amishara ti oku wami miyo da ure ushina miyabo mabusa Mama busa shina no di. Ashe ge mabamu. Orpai. Anu abane. Bolonundia mero bishira turu akpai. Aden ma kro kina ni.
1: FM no sina. Yera tombu ke oso hi.
0: No kro kina pai mero bishira turu.
1: Eso na e garika.
0: Ora shuno mera une. Shawi turu wishawa. Mo wishi mo kana he umi. Mo da one busa wi ko machine a ukira one wi wi kan mo gi do mar ko a yo ko agara mo shiro shwa mo busa suno won one shiro busa suno ma shiro nenu busa suno wa shiro nenu e wo shiro la to ko ko pai mo ne bu busa suno so bu na ka wi ngono Jaga jibri ya tome bashi wa bashuwa wali ma. Bashuwa wali ma bawe no dua. Ye bawe no dua. Bula ama takpata mkuno nuko. Ya wero shunwane bube wino wakibu meno kuru kuru wabu kadurobu. Yaba mena shigi shigi. Mune yegu sama. Una indabe kanawa. Une buza suno yara mankui gishondi ashiro kwa Saka jibiri nkuma nunkuro gari dawa me Biyo kwa gasha ba gasha keito ba keito Bashina wa une wina toko kwa Yena na wengu ono dema nene Une umankonshu Mumba ashuruga une nashiara Yo kwa shira wa shia busao. Ya bakwa wika shiro. Bakwa wono bairu. Abula ama waka shuno maide kwa wono bairu. Nka wono baita do. Gasha. Yo kwa bangwa lupo kwa ane yeme shuno la shi. Ande shuno kukosu gie. Yo de ma shiro win kukosu gie ame ura kwa yore buda wiki busa shuno shuno ubena. Ye busa shuno shi ma. Yo wero na. Yo utunuma yo wero gibo menna kuro kuro buka dro wono ebu menna ma winko no wi wero jon kono yeba menna shiki shiki bakpa yo ne yego sama wono wero gibo wono yena yena na be kwe ta gijondi shiro be kwa yeira na man kwe ta gijondi ishiro kwa busa suno Anka, when we want to agura. une jacques jondi on mon connait quoi. Je suis Roshiwa. Yo, pour Konogbo. Yo, pour un moka goma kabra kaba kaba kaba. Si tout mon est oropai. Une chavi, une chavi, j'en ai un caramon yinni. Une domate ton nino maka guia quoi. Ou quoi, wemba. Une épouse, son nom manino, un nan nomaina. J'en trouve qu'on quoi. Yo mama nenuwa manaka giya kwa gishonde ukwa nemba yere gadira busa suno langa ni gishuno kiri urukpai nguyen shun ni gishuno wala mbusa suno kiri no mweru teta shen obwa wume no mweru teta shen obwa wushi bai kuwa washa ayo lundi. Mani ni kabi luka ni shuwa mubi doma rukua. Uya dao numa zaka bansiyo. Mawi nkuro numa shuwa kwiro. Miwi numa mi, manya wiki kwiya mi. Mi muma numa, mamurora kwiya mi. Mi bem kuro ma numa, mashonda kwiya mi. Anzaka bansi duwa urupai. Sito, miyana waba shona, shona tari ya hase gimi. Pro ici gram opai amatra anzaka banji dwa kanyisha no ngio mi wanya wiwami mi anyi ninuma teji job shoga shoga de ode ma opai baire ya pa ye kon ku opa ba tan pa juju ye banko taudi branya meta melewa anda me dire shega banya mi don ya ko bugo ugo. Boko uko jamu nshi guru mindi. Shwa ye yora ui manuma mindi ya bara uko me. Ye shwa wami teka ting. Baire ya kwa ye kumpi opa. Ama kia nshan shwa uwero mbini kiyo. Domate akank awero duwo. Baba nkankake shwa mkaye mari wa. Akankake shwa kwa uge du. Nganu shun. Ye lundi no ina shiara wa. Tombi ya roshari. Ye nikiyo bama anene mi heti. Baire ya kwa uro kwa ye kumpi opa.

Oyon ya ima. Yaban ka sharo. Badunon. Banyane ba wala do. Ase. Duo ma wii dan meta wii benzin ya wii shoro mu. Shoro wii ba ne bukonu. Wii ya wun gobi kon. Wo wii shone. Une gie gie andi tombo gaba we. Dombe de ba tombo ba lan gan shone wa. Ba non kukara ala don ya wuri wa. Eba ma en kangi boko mo tombe bukura na. Ya ba dono ba en kangi boko ba en kambo go wa. Buwa ka ba tombo pi bukura temi duma. Aha. Ere de boni moni. Tombe ba non ba ne ba we. Eshibu ntime ko madi. Ebe anzen. Wimbu gano mu. Kangi yego di. Ya bone da yakare ka gugi bagira bana yakwa ya baka koda ina adigi digi bare fodo bone kwa bigo guda kura ku kura mu yanyi biko da mana wa kora gibun godo ku fe fe nge nguru ngoku yoru shi egbe ku dugu da mo bara baka no ke ko ju adaru shi bulo takma o sha furu no ngiro ane na yo nan kwana ne ane taro to ntare fe on amma ne dingina waya bla ka dingina ane ya shi ko gaban ko da barka shi da bon wallo kuma amma nan kwa ba wi gegero ko ba ta ma hada mewa iba no ba de ma o pere muri ba wi bija man ya we kuma gi ma ba to nun kun din ne shasha kuma wi ta ba dora wa ta ba o dora ndo bebi yo wi ta ba dora nda mi mi ba wi mo da me ba ba wi mo shama sho ga de ma ba bien zemo dasha bara omuri mu be o shagri mu be o kabana mu be nyima sha win win ni be o katemburi mu mana yawo kyoga kabo menna ni ni ko ura ni kyo ye shoro to me ba shawan ba da ama dasha ye urfai ton do sha o kula no antan no nyen wa kabara ta mura sha o kula ga yate no ha ya tombe ga shio ba shwa wali ba boni boni be shon ne wi be teba dora nda ya ba wi mu ama ba kpa na buga wi garu ko ure bo shari mi ya ro shari mi na shari to ba to ru wi shan no do pa iba ndro ura nyi wi ko arman ga wo ka mu bare ha ne bare mba wa ona ya gari ka bagu ame ba to ko gari ye o ma bagu ni mene mene be ko goshira wa ya ba bonik para mamba ka uma shauru yen yewune wi pikuru dawa mi pikuru yewune wi dami ya ba ka wuge yihir ka ba o pitiru do ba gbahira mamba uma iba tunma mu yo esho mu ya ishwa mu da onyi ni we ni kiyo gade mo onyi ni u shabe shono mbi bogi wi yermo bogi bomo kabishi kabe shi uya ubo ga mitura ni gyo mo komi o kro buro wa ba o ba ke shi gino kro uya ara shan ba ko shon ka pe ha buru ndi yan shon ka pe akra wa mi ta unya ka bura kro mi bura nshara mo bi o wuru ma wi mo mo da o ti ya mo ma ka yin ni kro ba sha be shon kro da o yin ni we ni gyo Shama biwi won shi won kabre won yebe wi balan lawa ni shan yo wa balan shun goni shu yo won kabre ma shin go mi obra ne do mate shina bugo gun aga mo bo kiri mi oye unye kab pare banda biwi na mi ba to bure mi o kuro wala mbiwa in nim kuro ba da bi babu shuke ge ure no ne gi wi ne gi ba kuro wi shuga bare wi mbiwa ah ba bi ba bu ka kuro do bu mi o woro won ya won ya kura wii da wune gima wune ba wun baaga dun gura gwa dun banga shwaru wa duga shu wune yi nisha baka manna yinomi aman ka nono ware aman yi wune yao wune aman ware nanare konomi wune yao wune bibi shi shi kono ye shura shi damini wune ne shabe shunon kuro shabe shunon wii mara yima batumba shi waba dagia do wune yaba ne mwama baka manna baru mwe ure ne ne buen buen aga tangagi duhi ne kono mini ye koi ka hi ko shi wa koi ka komi ne ngwingia ure ye ngwa ya sha ne ngia shi ngia ya ni ni kabru ka ni ya ure
una kroma sha gijondi una konen kro una igaron kire gangoda una bakpa kire una yabe tubidi una sha gijondi an ne yo una na tubidi na ma bi tubidi wa mu domar ko da ka wurama doma te o ko shi to doma ra mo bi were shi o gi akwa nikio Beni bawa baba ambiru hora. Ban wahanga yi bikin hoyo ban shi da ban wasan tsanan gbawo. Ban nin nurbu. Garin nan nikiyo. Kabe higu ne ira ra ngurane. Chama un gano shaba wuru pa. Yi nin di kabe shiwa. Unna nura kabe shiwa. Kare shi o yi tata. Ah, ha. Mien na kwara. Bagen yi ganna kurum ba kun kabe shi wani ki garga ga wona ne to min de naga giya me shi to aton kuro bongo fiko ton kuro nyoba nyoba kali shi bakin retan roko buka kurun karba suru ma kun galla garga bo ke ga wona pishan rawo non nyoga kida kida di burgu shu shuwo ora mun mun ru wayen ga ku yurumba antuna shon on kero tiro ante biyon dura tawan gong baro don ni yeye yoroma ni kota garu ku jaro ton kuro shi akura won yayi nana kun shi man ko won kuro Nyoba nyoba. Ya tongkol ba kwa kwenteng pere. Pere. Kabe shindame o gira nikimi. Ah. Non kwa.